tuga baka kadeka sente ncha kusawa musamvunga sports avugwa wa lunchtime tugenda kuwa milioni ya sente ate wali echile mpira gwa France mtwala tano kati nyiga stabili tano tano stamu ende asungoke tutia geze sa mkisa jo ndiba yine tembra bacha ye mkwama dach faruko gambote mkwano bange jivenetina ngambe morning bills ya kafero jower ekitura kasawo abadi ya kasawo bunaba ndabide bagaye basajja fuma batumide tapenga skini yo shari nga fara winga vamo ndiba tembra kujukiza ngena kwera kumi na rumo ena kusemu yesu walimu na imbira biyango wetugendo kubere kafumba na tuwefumbika kuingira mtu wala gumugo kwe kafumba mjeta yefumbika ina Tunisia ya grafumbika budach banange mujem na imira byanga bana masko tunyumirwe jeno jangumo na imira byanga tunyumirwe je bana chino muje tujoge uja kwera mutwala gumugo kanga 10 na mugo ogwa musamfu uja kwera mwa mukaga tuli mundi benyoka wanampira gutamra dashika china na mobere a team ya Sweden bakabadom samia antoneranga ali wali afumbia miaji baba Vabras tu se vantone langa.

0: Kasimba, wani wewe? Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saba jibari.
1: Alhamdulillah al shukr. Kana ti kuma sabo.
0: Oh, wanda kagare.
1: Dara na kagare sai da Allah ko mu kuma ban ko kullun ko ku to
0: kuma. Allahumma amina.
1: Babu ze ko.
0: Babu ze ko.
1: Kuma mu kanta ga malam mu ce na gingo ra mu
0: yinde. Eh sabo.
1: Kuma mu ze ce ma faruwa tamba ce mun na rawo fa da bota.
0: Inka.
1: Kuma mu na gura kun bai na masu ga tsoro.
0: Okay. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: katonda bamuwa byalo byomukebere sibanya sabulina olira bino katonda bakumuwa byalo byomukebere bamajeni ecengera katonda bakumuwa mwana mukebere simba wanji wewe wanji muganda wange je tuli yo gambo tya sebo
1: Okay.
0: Wanji sabu.
1: Mukama wange mbera wonyo.
0: Okay.
1: Nkwaganya nga kuuliriza so mukapa.
0: Kalina yanziza kwagalizo lona ko lusufu we balekera kumacha kumpuliriza. Na baliko mwena mbagalizo limba lwo mukezo lusufu. Bomanga mchali ko nga muchesa chikuru nyo. Njagala kuogala kusasira konyo mtabani wange ombulize Livingstone chiwanuka echa na mugira. Nategedde ko nti munange twafirwa omwana mu makao nga bitalo nyo bitalo dala mukama katonda ayongera okukugumia. Nja kuno onyako na yenga bitalo amaulire na gafunyi banange nga biwinye ebyo byajjabu binyo nyo nyo nyo Mungu ayongera okukugumia. Ntusibyangwe ebyo abazukusenga.

Ebya vude sese neje buli kati biletera abantu okwogera bikikinike abantu banyivu baina misare misare mitafu kubyenye songa tera usanga yabalala abasekera mu chikonde babali eri bakati munange kunyumiza bino ebya vude kalangara mwabitegedde binji ebiliye ebichafu mutukayo bikikinike baganti tatulabanga ku muntu asolosa nkoko kuva mu chiyumba ngo muntu araba na nyini kulunda nkoko muntu nasika nkoko na ajikurubesa na ajijia mchiyumba nkoko kende gamba wei na enga ajisika atajiweza kare no vye vyo akaruru kafusa karuru karika chari karuru tuagala kuyoza yoza ya rangiridwa akacheko kebio kuronda kuwa temu na hibi yebio vya vudeo baba amazo kumurangirira mwama nagati checho nchara aida buwati ya bade kutiketi ya NRM urubanyuma luku wangula akaluko kujuza ichifo cho mchara achikirira district ye Karangara abayo abachibina cha National Unity Platform sibasanyufu baga ntiba kutemu buwangu zibu abwe abamu kubakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform baga nti Irene owaabwe ye yabadde alina okuwangula kale n'ebyavuddeyo birungi si birungi nabayiga aida agambo ye yawanguddwa naddirira omukyala eyava mu kifo kino eyagenda okulunda embogo eyakkirira ezira kumweta genda badda gye batambuliza omugongo ng'obwato kitalo yafa negye buli kati Banakarangara bacha mujukira ere ni nachimuli bagambu ya ina mikwano mingi nyo mbu naba mwabenda remu mbu bali bamuwagira mbu chechamuletera okuwangula akalulu mbu nayono gwebazizza ho mbu ono gwebaleso kuba mu family mbu abantu babadde banna mutegera bulungi nga tananyikira nnyo mu bantu mbu boli awo byebimu kwebyo byaletedde akalulu okwekubira Nibaga nti siya bulijjo ewafa abantu nga famire zaabwe baleseyo omwana mu famire kiba kizibwa butawangula kalulu ako balabika bakakutemu byebiri Karangara buliwo sanga babiri basatu bana emboozi gye banyumyako ye yakalulu kano bagamba nti ono yaliba yayisaawo mu ngeri yamankwetu aida nabayiga kati ye mubaka omujjuvu gwe balonze era nga ssaawa yonna ajja kumulabako mu palamenti ng'akubazi Solomon Lesoya afamu abanupu bagamba nti bagenda kulwanirira obuwanguzi bwabwe mbu DR forms ezaaleteddwa mbu ngeri bayongerayo bangi okusinga abalina okulonderwawo egati nkale sibye ebimu bye byali ekikuube bino nkale atunuulira ebyobufuzi ayinza okugamba nti bano baali babakootakoota mbu mugalubonde mbu bano olwamaze okulangirira ne bagamba nti kati kiwedde mbu ne batuukiriza ebigambo omubaka Aruna kasolo bya yogera mbu tasobola kulinya kidyeri kutuka kukizinga natavayo nga takawangudde kale no byebyo ne babuza ndi yali ajogera amanyi nti obuwanguzi babulina ko ali ndi ani amanyi kale semateka owawano abagala okumukwata mu bakyamutiginya era oyinza okwekanga nga paramenti weddamu okutuula bayinza okuleeta ebbago eryetaaga okuddamu okutiginya ssemateeka waakuno waaliwo ababaka abalabiseeko nga baagala okukyankalanyamukko ne bagamba nti lwaki abo oludda oluvuganya gavumenti ekibiina ekiba kisinza ababaka abangi mu paalamenti kyekiba kirina okulonda akulira oludda oluvuganya gavumenti lwaki omuntu taleetebwa buleetebwa okuva mu kibiina ekiba nakyo kirina ababaka mu paalamenti erinnya ne litava mwoyo ayinza okubanga yalina ababaka abangi mu paalamenti yaba independenti abayitamu nga bazze kubonna munigina lwaki nabo tebalonda bulonzi muntu ne bamukubako kalulu ebbago lino lyali laleetebwako omwami lumu mukyajjukira era ne baliteeka ebbali mu paalamenti y'omulundi ogw'ekkumi n'ogumu walabisewo ababaka abapya baagala okujja okutembeeta ebbago lino likomewo ate lyafunemu okukyukakyuka mu ssemateeka wa Uganda balala bagamba nti bali mu kwagala kujjawo omubaka ow'enakawa era nga yakulira aboludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Ssenyonyi naye

0: kakasa mateka amateka gakola gadda maso bwensubira era ne bali baba litembese ne batuka kisero kulisam senye ntasobola kufirwa kifochi mpozi nga maze kumala ko kisanje kyemyaka 5 abo bayinza okufuna enteteganya singa bana aba bakikyusiza naye kifo talina kukikyusa myaka 5 kyaliwo mpozi bayinza okukikola nekikosa abo abayinza okuddamu okubeera nga bebaleeta ababaka abangi nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti mu palamenti enaddako ey'omulundi ogw'13 lwa nsonga nti kati ssemateeka ne weeribanga etteeka liyise terisobola kuddamu ate kubanga likola kati kati tekisoboka ate n'ekirala wali ekanganga n'ekiteeso tekizze ku fulo ya palamenti kati obunkenke bukakkane bubadde bwewanisa emitima naye ng'olabira ddala ng'oli ayina kyavuga nkyayagala okuggusa ebya eniyansirukwago bibi byasiba bikutuka esaala yeetaaga nyingi yeetaaga n'okuteerako akabaani eniyansirukwago ono nga emuladi w'ekibuga yatwaliddwa mu ddwaliro emulago okusinziira ku looya we Meda Disegona akali amaggwa agamba nti ono yamulabyeko ng'anafuye nga bw'omutunulako ng'okwatane ku mutwe n'ogamba ya rabbi mungu mwebyokuva mu kkomera okumusabira okuvaayo musooke mubizza ebbali kati musooke kusabira bulamu bwe mbwa nti bamusindika mu makison beeno mu kkomera eririra eddwaliro ery'abasibe mbu naye bamugyeyo mbu ng'embeera si nnungi tewomya nakabululu mbu ali mulago naye bamujjanjaba bamukuumye bitya mbu looya we yekka yakkirizibwa mbu n'abafamire mbu ate ababale ayinza okuba mukyala we yekka mbu abali eyo bagaa nti ebyuma bye byamuteeka mu mugongo mbu byasesetuse mbu si kyekyokka mbu n'embeera mwali si nnungi mbu essaala zeetaaga aye nyabo katonda ayogeyoge jesi muyingo olaba bwogenda ngoga nti ebintu mbivuga ku supidi n'amadaala galinnya ku supidi naye kisupiriyensi agirina kubanga aludde eyi mu minisitule ebyenjigiriza bamulonze acting akolanga lwaki tebamuwedere ddala fuulu ayayayaya jesi muyingo minisita kati yakola akulira ebyenjigiriza mu ggwanga minisita kati omujjuvu ekifo kino kyali kyawebwa Janet Kataha Museveni naye teyajja kusunsulwa mu kulayira teyalayira kati jesi muyingo ono ekipapula kyalabiseeko bwe kyazze ne kikakasa nti aha kati ye muminisita omujjuvu agenda okugira ngaakola ng'omukyala bw'amaliriza okusuuka obuki obulungi kisha ekyo kyekyo nalabye n'aba akuziza amazaalibwa ge akuliridde ali mu 7 agitambuza agenda mu 8 bannange byebyo nno owai mwewamu owaliyoki eyo akalulu kobakyebani kati bayitandise dde okwetala simanye era abaddeko gwe muzaako ebya DNA akafeero mwabiwulidde nno wano otukira okulowooza nti oyinza okulaba abantu nga bali mu famire enkyamu ani yaleeta ekigambo kebirandaga butonde kubanga amazima ga katonda mu ggulu abantu bagenda kubasengula kubijja nze ka mbabuulire ogenda okufukira okukkakkana nga gwewazaala si wo abakyala nno bali mu katu nna kuba kati okubuusabuusa kugenda kweyongera mu famire z'abantu gwate gwolabirako ddala n'amaaso g'abiri noga nti omumwa guno kubanga nazzukuno nazzukuno basenga b'abaana baabakebereranga ku nfaanana era nga senganga enakacwa bwajja naga nti leeta omwana tulabe obugere nyabo nazzi kuno abaana babakebereranga ku nfaanana era awo ne bagaa nti onyabo ennyindo yajjajjanga enzera kati munange tebikyaliko ennyindo yajjajja gundi Nagwara miradarange njinde fana na kweja mwe jindi. Nagatu wa webu kweja. Ndika tulabe faba feba baba zara baine bara mogongo. Mbaba feba zara balina kanaswi. Aba feba zara bali kweche. Badage bina mikate bichakora. Bino vya mumwa kufana na jajagundi. Mwafana na chitawe na mumara yo. Teyeta gadieni. Bakuru bino vya chusem. Kumanga bane baka fera bale tewa abiri mwaba tano. Mbubaso kakuma makumi yana. Mbubaa ulidanti pake nda kuzikuro mugenzi. Mbune pake nda angabeto orako. Mbubi ni mwaba tana baga mante chiba chive. Kaba kutujeko. Baje mba naboka. Just four. Na henga naba muwe tupata tutunulako nogati ono baje deko guache. Mbuna mina dara huu. Kafero ye njini. Nganemi mwana amaso na amatu. Mbuna mina dara ye ye. Huu. Saigwa zate. Ngago gira bila la. Okwetegereza abaana kugenda kusukka maka era abasajja ogenda okulaba akutte mu mwana amwebuusisa bwamutunulira bwamuwunzika bwatunulira okut abakyala batandise okubuusibwa buusibwa nawuliddeko abagamba nti kati sitaani mukazi ngati amangu ago mwamulabye obutonde busitaani mukyala mubasalidde omusango ate nga be balina obutima obutuwa abaana tunakola ki myezi mwendanga yakutegeerera leta leta mumbwa leta kino leta kino namufulumyayo naga nti wuyo omulabye ennyindo yiyo naga nti lekagwe yakumala kuba musayi kati bituuse byakutudda okutebereza butebereza wange si wange naye bino byayawudde mu famire kati naniwe kanga oli omwana abadde akuumeeka mbana mugoba munju naeza nalirooze zanti mbwembanga yenze omu ku famire ya mwami kafero nalirooze zabwenti omusaiwe gwafulumye kitufu gwalese kubana tetuganyi era n'omusika baronze dda nenakuza omwezi okugenda okubeera olumbe ndaba yaima nagati omwezi tulonze gwakasambula enakuza omwezi kumi n'olumu mujanga neti kati musayi gwange babigaye tidu abebukunya mugenda kulya mmere olumbe bagenda kugira omusika bamuteekeko naye ze nalirowozaza nti bwembanzi waliwo abaana nga banyabwe baafa nga omuleka amugambye nti awewa mwewenkuzadde oba ntegerekeka kati nga DNA yabasudi kati omwana oyo nga tamanyi wakuddukira ekisooka kiikino waliwo yayinza okugamba nti oke ntegedde omusaayi gwange sigwe n'abyesonyiwa n'atambuza obulamu n'akola n'ekijja ekiki kubanga gye bali abantu nga n'abafamire gye bali naye nga yasalawo besonyiwa atandika obulamu kati ebibanga ebya DNA byamukumansudde waliwo opusoni esooka kutandika bulamu bwo noga nti ekyo nkitadde waliwo abamu wadaye nti nze sinoonya bintu noonya kika kati ekika kyaganye waliwo oyo agamba nti nze nkakasa ono ye taata oyo temumugoba mumusembeze wakiri abeere mukwano gwa famire gwate olaba okuza bukuza muntu n'omusanga omwana ng'atambula n'omuzaala n'omulonda bantu bangi balonda abaana ne babakuza mu famire zaabwe bantu bangi bamanya nti ono mwana si wange n'amukebera nomumusaayi nga siwe nenaga ati kambeere naye waliwo abafunyiseewo amutwala ali mutwala naye wana tebamufuni najja kubeerawo kanolwekyo abantu abo mwali bakumyekumye naye kati emitima gyazitoyi abamu tebayebatsa baana baana ku baana abiri mubataano guma ekyo kitegeeza eyaleeta endaga butonde anyuma kunoonyerezebwako
1: mukedde kano kekadde tuddemu tuyiribe kamubuliri

0: Ziweze satuweza makeregale ratulizo mrunje lukusadume lubogola Simba. Nze muzukuru wa Mtesa Silebu Kasabutambala, Alfred Semba jwe na maulina mbude buno. Abazadde bakubiriziddwa okukuliza abaana mu mpisa. Kino ky'ekyokuyamba abaana okukula nga bannyanjuliro baweese babe n'empisa eziwa Katonda ekitiibwa, ssaako n'abazadde awamu. Okusaba kuno kukoleddwa ssentebe w'olukiiko olufuga essomero lya Luweero Boys Primary School, Reverend Canon Godfrey Kasana, babadde yeetabyemu musomo ogwateekeddwa okubangula abazadde ku buvunaanyizibwa bwabwe eri abaana baabwe n'engeri gye basobola okubanga batabaganira awamu okuggya ekifaananyi ky'abaana ekituufu.
1: Bw'abadde ayogerako eri abazadde abeetabye mu lukiiko luno, Reverend Canon Godfrey Kasana asabye abazadde okukuliza abaana baabwe mu ddiini, n'ategeeza nti omwana akulidde mu ddiini abeera n'enjawulo era ne gy'agenda aba n'emikisa mingi.
2: Kubiriza abazadde nga mbakoowoola baveeyo abaana babateekemu omwoyo gw'eddiini, okubeera ng'eddiini eva waka nga baana tubalambika okubeera nga tutya Katonda, kubanga omuntu atya Katonda aba n'enkizo nnene mu bintu mu bulamu bwaffe bwa bulijjo. Omuntu yenna bw'aba talina ddiini nga talina Katonda, obulamu tebwanguwa ate butandika n'okukosa abantu abalala, kubanga oyo ye obuwe aba yabuwaayo mu mirimu gy'ensi nga tasobola kuyamba abantu. Ekyo nkubiriza abazadde bonna nti abaana nga tubateeka mu masomero ate tubeere nga tubagayisa eddiini, tusobola okuba nga bakula nga bampisa nnungi, ekituyita omuntu okukula mu mubiri ne mu mwoyo ng'atuukiridde.
1: Ono asabye abazadde okulima olubimbi lwabwe buli kadde nga bafaayo nnyo okulaba nga batuukiriza ebyetaago by'abayizi, n'ategeeza nti singa kino kikolebwa ebyenjigiriza bigenda kweyongera okuyitimuka mu ggwanga.
2: Emuli mingi abazadde tebakozze buvunaanyizibwa bwabwe, kiviiriddeko ebyenjigiriza n'omutindo okubeera nga gukka mu masomero gaffe. Nyoke tubakubiriza babeere nga balina obuvunaanyizibwa bwe balina erequirements oba ebintu bye bateekwa okuwa abaana mu ssomero bye bateekwa okubeerawo, nga ekyemisana, okwambala uniforms, ate n'okuba nga tuyamba naddala okukwatirako omulimu gw'okuzimba ebifo naddala ebibiina abaana bye basobola okubeera, kubanga gavumenti erina by'esobola otukolerako ate naffe bye tuba kussaamu ng'abazadde olwo tulyoke tubeere nga buli muntu alima olubimbi lwe.
1: Godfrey Ssendikadde wa Ssewanyana nga ye mukulu w'essomero lya Luweero Boys asiimye Katonda era n'asaba abazadde byonna ebibasomeseddwa biteeke mu nkola, n'ategeeza nti singa kino kiba kikoleddwa abayizi babeera bagenda kusoma ate nga ne bye basoma babikwata, olwo n'ebyenjigiriza bisobole okweyongera mu masomero.
3: Twagala kwebaza nnyo Katonda olw'olunaku luno, ate era n'abakulu olukiiko olufuzi olw'essomero University Coders abalaba nga kyankizo okusomesa abazadde baffe babe nga bayongera okumanya buvunaanyizibwa bwabwe naddala eri omwana wa Uganda. Ebiseera ebisinga ogenda n'olaba abazadde nga balemereddwa okuwa abaana ebikozesebwa, baana abasindise tebalina bitabo, baana tebalina kalaamu, kati ebintu ebifaana we bityo biviirako oluusi omwana okulema okuyiga obulungi nga bweyandiize. So n'olwekyo twebaza nti kaakano olwaleero basomeseddwa era twagala okubakubiriza bafube okulaba nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe, okulaba nga abaana tebayosaayosa, abaana nga batandikirawo, abaana nga bawa ebikozesebwa, olwo nno abaana basobole okuyigwa obulungi tusobole okubeera ne Uganda ey'enkya ennungi era eyagaza.
1: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Luweero.
0: Haifa International Uganda batongoze enteekateeka gye bagamba nti egenda kubaamu okuteeka ensimbi mu bavubuka n'okubooja butya babayinza okwongera obuyiiya mu nnima entuufu etambula n'omuyiito, ssaako n'okwongeramu amagezi olwobagabane ne gavumenti ssaako n'abalala abagala okuyingira ensiika eno. Mu kutongoza enteekateeka eno, Jinja William Matovu ng'ono yavunaanyizibwa ku mirimu gino mu ggwanga lyonna agamba nti Haifa International efubye nnyo okulaba nga abavubuka be bakulemeramu omumuli guno ogw'ebyobulimi okudda engulu.
4: Haifa International kitongole kya bwannakyewa nga kikolagana n'abalimi n'abalunzi aba wansi kutumbula ebyo bye bakola basobole okufunamu ssente zibayamba okutumbula obulamu bwabwe bitundu byabwe. Olunaku lw'olwaleero tubadde tutongoza okuvuganya okuri eriya bavubuka okuvuganya oko twakuwerinya eritibwa ayute ayute kantu ako bokalambula obulungi nyo kitegeeza agriculture youth and technology so ensonga lwaki twateka okuvuganya oko kusobola okuyamba okubanga tujayo abana abataba yiya abana atuyamba okwanganga ebizu bye tusanga obulimu gw'obulunzi n'okulima
0: matovu era agamba nti ku mulundi guno baagala nnyo okulaba nga bavubuka babalwanako nnyo ebbula ly'emirimu lifuuka obaolyawo olufumu
4: twetaaga okuba nga tuteeka emmere emala katale kuba tusaasanya sente nnyingi nga tugula emmere okuva mu semazinga amalala oba mawanga amalala ogeza ng'eŋŋaano nga buto nga bingi nnyo bye tujja wabweru naye bwe tusindika sente ezo wabweru tuba tusindisa emirimu wabweru katuweesanga nga ensi yaffe Uganda moolesi tusaasaanya obukadde bwa ddola obukunukkiriza mu bibiri nga tugula buto obuto omu gwe tukozesa mukolaki mukufumba so ensonga olw'omulamu omukulu gwe tuliko gwe kuba okusooka okulaba nga tuteekawo okuvuganya eri mu baana abato bano abayiiya basobole okuleeta amagezi agasobola okwanganga ebizibu ebisinga ebiri mu mulimu gw'okulunda n'obuzibu okusookera ddala bayambe ku balimi n'abalunzi baffe okuba nti banganga ebizibu ebyo ekyokubiri okusobola okuba ntuteekawo emirimu batugonjawo emirimu ekigenda okuyamba abavubuka baffe ekyokusatu nti ebbanga yaffe esobola okuba n'emmere emala egenda otuyamba okubeerawo nga ng'eggwanga
0: obubaka bwakatuukirwa wa Busoga one Dr. Joseph Mvawala Nsikere okuyita mu minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'emirimu gyonna egyegitali egyo emirimu egy'enjawulo ekitiibwa Edward Munaaba kw'okusaba abavubuka okulaba nga bayingira enteekateeka eno ebayambe ate okubako kye bafunamu ate n'okwewala ettuula wamu eryo eribaawo
5: ife ng'obwakyabazinga tuli kukubiriza abavubuka baife bonabona ye bali baveeyo balina ebitone bingi ino eriyo abavubuka abakola ebyuma ebiriisa ebyenanda eriyo enaana ate bweri nti innovation ya mu bulimi kubanga mulimu tracka ibiri eya agritech ne agribusiness so if abasoga tuli kubiriza abasoga bonabona baveeyo kulima embaga eno ninzawula era aba heifa kuva lwe twasala omukago nabo tuli kutambulira walala balikolesa structures daife donadona eriri mu bwakyabazinga era tuli bakubiriza abasoga bonabona abavubuka ye bali baveeyo kubanga biri bitundu 75 ku 95 mu population ya busoga bonabona abavubuka
0: akati sentebwa district eye Jinja one Moses batwala asabye abakulembeze abagala ebifo by'obukulembeze bwa ssentebe ebyalo mu byalo ebibiri mu enkaga mu ebinayo gyatwala tebakozesa omukisa guno okutereeza obuweereza mu byalo ng'agamba nti singa bassentebe abafunibwawaayo enkola yaabwe ebeera yakakolakola obaolyawo kivirako ebyalo okudda emabega kino akyogedde wakati mu nteekateeka gyabadde aliko okutegeeza abakulembeze nti kakati akakyuka ebyokulonda kamala dde okuyisa enteekateeka egenda okugobererwa okulonda okunaabawo gye bujjire mu mwezi ogw'omusanvu yagamba nti kakati byonna ebinaakolebwa bikulu nnyo naddala mu buweereza nga n'okusinga ennyo bwebwa obuweereza obutuuka ku muntu wa wansi
6: okubakoba nti twengerera okulonda ba chairperson b'ebyalo bw'oba olironda chairperson w'ekyalo londa n'obwegendereza kubanga bano kaye ebisanda byebwe tibiba bya myaka etaano tibaba oti niife edda ife tidibulawo aye edda ife dibula aye olwaleero edda ife diboneike tulina ebitundu ebindi nga baatamwaira ba chairperson bawanu tulina ebitundu ebindi nga biri ku stampu nga ina tulina ebitundu ebindi nga chairperson yafa vice yafa sekuitale yafa nga difensi yenka buti nakulwita n'ekiki n'ekyalo n'olwekyo ndibasaba woba lwa na chairperson wawanu kitwalenga ekintu ekikulu kubanga chairperson wawanu oli gyafuna kyapa ye n'abaakunga witinensi chairperson wawanu asobola otunda ekyalo tuna ba chairperson bawanu abatusumbuiwe twenga abakulembeze wameigana ngeri y'abalumbi ekyalo aye nga chairperson wawanu yekubire kuba ebya abalumbi ekiki ekyalo esaawa etuuse muwakana ebikola ba chairperson ababaire nga babonyabonya ebyalo mubebingaku mutasimba layini yebali basobole okweiraku kuba kana akawulu ka layini muveere nga mubanaabire mu maiso ebbanga lyababasumbuiwe emyaka n'emyaka musimbe layini abone nga pafeti nga n'omukyala waali ti okola ki okamuwa
0: abamu ku bakulembeze abaagala ebifo eby'enjawulo nabo bavuddeyo okwogera nga bwe baagalira ddala era nti bagenda kutereeza ebyalo
7: zemulopa Simon Kalolo chairperson welo se wanu wabwe nakulyaku era nsaba abantu banankulyaku mwena mumpa obuwagizi nsobole okuwangula akalulu kano kubanga nkasobola okubakolera n'ekyokubiri mbaire omuntu akubikaku mu nsonga ngoti neno nsaba famiry wange ebanga neyabasobya obanze mwene n'abasobya nsaba munsoniwe
8: amaina ganizekasbe benard chairperson we chali chamtai kanyale kobera abantu bange tulebe kwegemya bintu bindi bye bona bona we twasobya kisanda kino tudiye kolera abantu ebina bintu tutakola tusubira obisubiza era obitukiriza mu kisanda kino guys excellence bwe yakuba kino kisanda no sleep tona abantu ba kanale tuda tugomerega lala
9: nze amaina nero bozi kasoma muzamiru chairperson yero siwa nukarebera isti era publicity wa magamaga ngomuluka chairman wa bachairman kagoma town council
0: kakati mwa report ebimu ku bibalo ebyafulumiziddwa ekitongole ekiganda bureau of statistics mukubala abantu okwakagwa biraga nti abantu abaliko buli mu ggwanga bali obukadde mukaaga kakubana okuleka abantu emitwalo musanvu mukanaana mu lunaana mu nsanvu mukaaga bebanna magoye katufundikira omwezi ogw'omukaaga mwetukuliza olunaku lw'ensi yonna International Binism Awareness Day nga twetegereza ebisoomooza abannamagoye byebayitamu twagadde tusobole okwongera okulimbulula ebyo ebizenga biwanuuzibwa ku bantu bano ab'ekikula kino nga tuyitamu alipoota munamule waffe amatina Michael Kigongo yasobodde okukuŋŋaanya
10: ng'era agamba ngenda kuwa buli kimu ky'oyagala olwaki nti bwakuteeka wali mu saboli ogenda kubeera nga musambwa anti ng'omukolera ssente
11: albinism abaakazibwako eri abanamagoye mu luganda newankubadde erinnya lino teribavugira bulungi mu matu ebiseera ebisinga baagala okweyita abazungu ba kuno oba abantu abeeru
10: n'abantu abamu kinnamagoye kinnamagoye mbufere tufa tubula bubuzi
11: nga tufundikira omwezi guno mwe tujjuukirira olunaku lwabwe twagadde ensi emanye bino gatako okulimbulula abantu bye bayita ebituufu so nga si bituufu ng'abasinga obungi ku bo babeera beenoonyeza byabwe Nalongo Diana Nakibuuka omwana enzaalo ye Bunamweri mu disitulikiti y'Empigi nga kati awangalira mu Kampala ono mugwikiriza mu maka ge emboozi bw'ebadde tenagwa Makerenda andagiddewo nti simba emusula ku mwoyo
10: nsooka nempuliriza binsanga wano naye saawa bbiri neeti sinsobola kusubwaga mpapo era be batagateekako batukola bubi nnyo mu bwongo bwabwe balowooza tetuli bantu kugambye nti omuntu alina endowooza nti tuli majinni tuli misambwa tuli mizimu
11: endowooza gy'owulidde okuyita banamagoya majinni oba emisambwa tesookedde kuggwa awuliriza oba oyo akuliraanye ezimu ku ndowooza eziri mu bantu ziri nti namagoye tafa wabula abula bubuzi ddala kituufu bw'okwata mu ngalo za namagoye ofuna emikisa oba ddala oba ng'olina akawuka ka sirimu noweegatta naye osobola okuwona gatako n'ebirala bingi Nakibuuka agamba bwe yali ng'akula mu buto bwe bingi ebyajjanga bimukolwako eri abantu ab'enjawulo naye nga tamanyi ddala kiki ekiri emabega waabyo
10: nze mu buto bwange nalabanga nnyo abantu okunnettanira okunkwata mu ngalo buli ankwata mu ngalo akuwadde ekikumi kakati nga webampa ssente ensanyuka mmanye nkya ku ssomero ngenda kulya paani
11: kino kyamuyitirirako ebiseera bituuka senga wa kimutaasa
10: naye bwe ngenagenda nsumukamu jajjange n'antuuza naŋŋamba mmwe munaye abantu ba kkala yammwe abantu babeeyambululiramu toddamu kukwata bantu mu ki mu ngalo era buli we nabalabanga nga nteekabwe nti emikono emabega ne we nali ng'omuntu olw'okuba jajja akoze eki naye ng'olaba oli ayinza n'okujja n'akulwanyisa era sitiirwa azikwatemu andaba abantu bagamba oyo omwana we namukutteko mu ngalo nakoze ssente neera n'enkeera ayagala akusange ng'ogenda ku ssomero era kwate mu ngalo
11: ezimu ku ndowooza eziri mu bantu be bantu abagamba nti bw'otwala enviiri za namagoye oba enjala ze osobola okuzikozesa n'oweefunira obugagga bino n'ebirala Nakibuuka abiwakanya
10: kyova oba olaba n'enviiri nakula nga we bamalozi nsalako ewaka batusasanga girita nga nze ebyange bazikweka nga simanyi lwaki naye bwe nagenda nkula ne mbuuza taata enviiri ezange lwaki muzaawula muzaabali eziddugavu naŋŋamba anti mmwe enviiri zammwe bazaagala abantu bazikozesaamu ebyawongo
11: enjogera endala yiino ddala namagoye abula oba afa bufi
10: engeri gye baalinga batusosola n'abantu abamu kinnamagoye kinnamagoye nakula kintu kyalinga obwongo bwange nga kimmalako emirembe n'ekyo tugamba mbu tubula bubuzi mbufere tufa tubula bubuzi kati ekyo nakyo kyammalangako emirembe ne ŋŋamba oba ndibandya oba buli bakiro ne mbula oba buli bamisana oba ndibulandagawa kagamba nabeeranga n'ebibuuzo bingi mu bwongo naye nga siina abinziramu kati jajange ne mubuza kwa jaji atwabenanga kawo ne mubuza ne mugamba amajaja fetu vula bubuzi nangamba nedda manyiru achi bagamba bwe batedda abantu abalinga mwe bafanga tebaganyanga bantu nyo kumanya olwensonga nti bajja ne bazikula iyo abantu nga mwe ne baba tola ke ebintu bya mwe obebi ebisigalira bya mwe ne babikozesa baba sawa abaganda
11: obadde okimanyi nti waliwo abantu abali nendowoza singa wegatta mu kikulu ekyakaboza ak'ekikulu nena magoye osobola okuwona akawuka ka siimu ekintu ekitali kituufu
10: abasajja abamu balina endowooza nti bw'omuntu ono bwennaamwagala agenda kuwona obulwadde bwa HIV abantu bakiina nali nfunyeko era omuntu antuukirira nga ye alowooza nti abantu abali bwe bati nga ffe abantu abazungu bannamagoye kale lwaki ekintu ekitegereka enewe kimpulikikira bubi naye engeri ennyangu omuntu gy'asobola okutegereramu naffe twagala nnyo tuyita abazungu olina ayagala ajja akwagale naye ng'ekigendererwa kye kwagala kusiiga bulwadde
11: ekisinga okuluma nakibuuka be bantu ab'enjawulo okulaba abantu ekikula kino ng'abatali bantu ne batuuka n'okubayita emizimu
10: bo mu bwongo bwabwe balowooza tetuli bantu balina ekintu ekifaananyi kye batulabiramu kugambye nti omuntu alina endowooza nti tuli majinni tuli misambwa tuli mizimu ekyo kyetwagala okuggyawo ekifaananyi okubalaga nti tuli bantu aw'abalala ng'abalala enjawulo etwawula kale eno eriyo omuntu alowooza nti n'okutegeera tetukola ki
11: emboozi ya nakibuka ekyali mpanvu tunaagiddira mu kitundu kyaffe ekyokubiri gatako n'abalala ku bbalaza ya sabiiti ejja wakati nga tuli mbulula obulimba bwonna n'ebizinga biwanuuzibwa ku bantu abaakazibwako erya Namagoye nakibuka mukyala mu Advent era bwe tubadde twawukana abadde yeetegekera akaseera ak'okugenda okusabako okundagira ddala nti abantu ekikula kye tebalina njawulo n'abantu abalala bonna asazeewo okunkolobezaamu gye biggweredde nga nange mwoyo ankutteko
10: onte

0: soko bwegaana tujja genda tukujjeko fingerprint
1: okakasoba
0: watu wamukuteko wamukuteko singa kitanga wamukuteko era ogenda genda mu kkooti obitebye
2: waliwo omuwala yansanga kedda mu siriki era munsonda nakikwata nakikwata mweita baserebu naye tuwetaga naye mutubunya
0: engalo ze zitatuliraawo
2: nakwata byonna ebya bbulu
0: kigwa kikati nga crossside zonna kati newabaawo
3: olira bya bbulu
0: ebitundu ebyekyama bebadde yogeddekiwo okunkuba kabina akabina is a private party
1: both sides
0: anti awo tujja lwaki nagadde okusembyayo akabina nti ate abambalanizo kakozesa munkozesa
3: wetuddeyo ku bbere afande nsobola okuyonka ebbere ly'omuntu nga tategedde
0: anti awo ogenda oddiyonkako nga takukkiriza omala kweteekateeka
3: abaalaba
0: waawe oyinza okugenda ofunye tiketi ekutwala ku poliisi
3: ani ngamba ddala ndituukako nti anga takkiriza atisanze anaaba
0: baba tawaabye oba seefu naye waawaaba
3: nga ndijja namukaleega
0: kasawaaba kubanga si paati yo okozesa paati etali ki etali yo kati waaki nayagadde okusembyayo akabina
3: batoko
0: nti akabina kano abantu abasinga batwala okuba nti kali tekalina nnyo buvunaanyizibwa era bomuntu wakasanga ndowooza kati omuntu bwasanga omuntu ng'atambula n'akubako bw'ati bakufudde nga muzanya lowooza bwokonako bwoti oba tolina musango gwokozeeki gozizza singa okuba kabinako omuntu yenna kabeere musajja kabeere mukazi naye nga takkirizza n'omukubako bwoti obujuzi ne bubaawo enaku zino mujjukire tulina kamera mu Kampala n'ebitundu ebirala obujuzi ne bubaawo nagenda kuwawaabira
1: nga musajja munnanga nkubye kabi
0: anti bwenzija kuba musajja muno wakuba kabina kitegeeza alina aim endala ekutwalao
2: Sodoma
0: ni Gomola
2: bayagala kuwanula ffene
0: fenga abapoliisi tuvumirira nnyo ebikolwa ebitawali mu mateeka naddala ngaebisiyaga ebisiyaga tebiri mu mateeka kakati
3: ngani
0: singa omuntu atuyamba n'atuwa obujulizi nti omusajja munnaye yankubye kabina kakati kiba tikiyambao okumanya okukwata omuntu oyo tunoonye egurupu ezo gyeziwangaalya tulabe nga tutandika okuteekawo prevention oba okugema nga tekibundu kirina kusamba ddagala n'olwekyo ebisa ebisinga tujja ne tubaako n'ensonga zitwogerako nazze nga nategese ka gundi ako ka information tukaseyalinge awulidde ategeere nti singa okola ebintu ebifaanana bwe bityo oba okozi kibayita sexual harassment era osobola okusibwa oba sobola okukubisa fine singa bakuyambye ettaka wansi wa miliyoni 10 oba okusibwa ebbanga ettaka wansi wa myaka etaano
3: kikola either ways nekumusajja senga nkubwa kabina
0: era ndakunyonyodde
3: nengamba nga mukazi yankubako
0: kikati nga cross rights z'omuntu teziriiko kika kyamu
3: omukazi okunkwata ku mabeere
1: toyina mabeere
3: ninakikino kiki
0: omubiri gwonna tugambe yokukwata ku mubiri kubanga twagambye n'okuwahaga olina jja kuwahaga kifuba haga katubadde tweyagala najja nakwazi kumpaka
3: nakwambatiraera
0: neweekubira enduulu anti mulimu emisango gyolina okuwaaba nga girina kusukako 24 hours newabaawo emisango gyolina okuwaaba nga tikususe 48 hours juzi nabagamba kati nga traffic offense bakkoonye kasa kuyitako ennaku bbiri nga bakkoonye oba ogenze kunyumyambu nyumyaatraffic kati nolwekyo emisango egiyinza okuyimirira ngaowabye mu budde nolwekyo kikubiriza abannayuganda kasofuna obuzibu ngaobwo bakutteko bakubye ekisi nga toyagala yanguwanga obudde bukyali nga obujuzi we buli tusobola okwandolinga omuntu oyo.

0: Abange tulukupyo tulukupyo.
1: Pwepwepwe tata.
0: Oliotia munange.
1: Ngaye ndio oliotia.
0: Na magoberero obunio bamwe namba ni ampisi zako. Kale tandike bibuzo byabantu. Kubango ono taliwo.
1: Waliwa kutumide mamita Julanda.
0: Aliatia Julanda.
1: Omanyi.
0: Julanda.
1: Omanyi. Kati ya loko kaa.
0: Mutegede. Mene mukama anga wa
1: ya loko kaa, ya imena kaima ka gospel.
0: Mukama anga inembavu.
1: Nuhu hati ya tuichu chungu.
0: Lete chibuzo.
1: Bibuzo, chibuzo chilichimuno. Sibi inji.
0: Luwasho buza chimu. Ati kwa lugezi gezi.
1: Awele, ati kakati uchimanyi chana. Mwakati aliwondi pirato. Siri mwangu. Bichebi aliwo nga saba nyoba nkupunyi ntapi agenda okulambula banneiba bobu nyoba
0: nkupunyi nkupunyi bugwimbo zebobo ntapi saba nyoba wakabaka bobu nyoba owo mukaga agenda nakola ekizinga pupu enkwe kingdom ngaline mchala we myampimpi myali omwami oyo saba nyoba owo mukaga oya abuzi zanti bichebi yaliwo nga agenda okulambula ekitufu buli saba niyo batula ku ntupyo atekeddo kugenda alambule nono gwe tuliko olwaleero atekeddo funa akadde era olumala okuzingama agenda kutendekebwa ku lusozi ku lufundo bwava mu kutendekebwa kulwanyisa ebyokulwanyisa agende alambule obwakabaka obulinanyeewo kale ono lwaki mwogerako nnyo nti okutaawa okulambula kwe kwagaanibwa basooka ne bamugaana olw'ensonga nti zikuleka ngwagwa dukabadapu akola ngaani
1: asimanyi
0: ye muloosi w'obwakabaka bw'obunyoba
1: ojja biddiramu leero
0: zikuleka ngwagwa dukabadapu omuloosi yaloootanga obunyoba butamidde
1: alimu olwaloozi asibato
0: kyetuyita okuzogida
1: kwe kuzogida
0: nga bonna bonna buzogidde ngate bamaze okuzogida nga balya empinintu ya yabagongogo
1: empinintu ya
0: yempitambi
1: yempinintu
0: yalota nga banyoba bonna bonna batamidde nga bali ku mpinintu ya yabagongogo
1: balya
0: empinintu ya yempitambi tekyali kiroto kirungi naddukirawo n'agenda ku kyoto obuluga akapanyawu n'asangayo kayapa mpudiwuda yasepe n'omumyu alabirira ekyoto obuluga akapanyawu ng'ali mu kukamula kapedo
1: akapedo ke kakyolo
0: kika kya mubisi kika kya mubisi naye kibala mwe bagujja tetukiina wano
1: ate
0: saagala kulimba bantu
1: okay.
0: Naye n'amugamba nti omukka gukyuse ku kyoto kuno kitegeeza bonna bonna bwali bubonero nga si bulungi baba bakyali awo omugulu bikezekiya mbiro zabbi yigema kadaida gawagabudo yali ava okuyiga abusolomu abusolomu kyeki
1: simanyi
0: obukolwa otegedde yali ava kuyiga abusolomu n'abagamba nti alabye ekisolo ekizibu ku mugadungu kayima jakisanze banoonya zigamanga nyimpirewunda embogo tandipeta ng'ali ku lusozi ku lufundo ategeka bagulubi kulwanyisa kinega ng'abatendeka
1: kinega kiki
0: kika kya mayinja nkasuka yaago naye ngawoonaona saba niyo babamugabe ekirooto kino kimugaana kugenda kulambula bano we bagenda eri gye babagambye ne basangayo ekizungirizi piriyo piriyo dudo zawuzawu 473 11% puruzeze 4293 wiri wiri bounce come and once again nga kigudde kyali kigudde
1: tekibi mu luyimba
0: kyali kizungirizi balaka bakiyimbako nga bakijja mu

0: Tewali ya chijeyo nawe.
1: Kakari chine chitungirizi. Chari mwabu chara muna. Daidai mingi. Ponogura fedu. Solo bono zene. Gabuye dede. Chari kutesiti. Otegedi. Ngachakole wa company ya Penetri Daboraya. Siri ponografe. Eya doni yen manog yen do.
0: Doni yen aji?
1: Mane yen do. Kakati, ekitungirizi kino, bwe bakizuula nga kigudde, ne basooka beebuuza, kiki ekigenda okukolebwa wano, nga tebamanyi kiddako. Saba niyo baba mugaana okusimbula olw'ebirooto bino, n'ebibaddewo, agaana, asimbula saawa nnya ez'okumakya, ng'alikongojjebwa saba saba, Damudi, Yege, Ziyoyo. Mutabani wa senda
0: lwaki tsumira dala lumumbu
1: ndi manya ganja uro ngaleto lumumbu gamba nimba
0: ndi gali chivuke tulabe
1: tontabula
0: gali
1: bag yasimbula nagenda nga bamukubira ngoma mabine etakirizibwa
0: ne mabine najulira
1: bamukubira ngoma mabine eno yali evuga ngekubibwa omusajja yali aitibwa kubuye nduru ya mapwa zenzaza omudo ene inafugira kubuke nyinga mtu use na yono ya yaga leve wanonge gende vuga
0: kari kari
1: kiliziwa ya ina haba wala bisatu kumi na babi haba muwele kerako haba guru bibi na kumi na omu na haba kuungu haba pia asatu muba vili kwa gata mchala we na haba na haba mchala we jukira mchala we yari ya ina haba ana haba wala kumi na musambu haba na bidiro mchala we bonabona bakulirwa Nturi Vito Kakuponi Kambwe. Nturi Vito yaba kule mbede bagenda basi mbulanga bagenda ganga yengeri baita kulubala marwa dungu kaima neba ingira kibira binika dudi omwari enjale mpiti rifu ezaba numa engo kubo liyaba bula neba labe enkari inge mpiti rifu ekute
0: ngeche ekute
1: enkari
0: neba na

0: Oli kulubogola Simba era bwentyo nkwaniriza nnyo mu kaseera ka kyannaku. Kyannaku teba bbaluwa gaba mazima ageyogerera era nga wano kulubogola Simba w'owulira emboozi ezifaanaganako bwe ziti ate oluvannyuma n'olaba ng'omuntu ayambibwa. Tukyebaliza nnyo Mukama ensonga eyo okubeera nti omuntu ajja n'ekizibu kitegeeza nti abawuliriza ba Radio Simba babeera n'omutima ogusaasira ate ne bamukwatirako. Olwokutaano tuluteeka nnyo mu kwebaza. Nina omukyala wano twamulina mu kaseera kaffe kano akakyannaku. Ndowooza omwaka gwali gwa 2024 2025 sembelera akazindaalo
1: 2025 mwezi gwa
0: 10 mwezi gwa 10 naku zo mwezi oyinza zijjukira
1: obazaali nga 13.
0: Okay. Kale bakuyitani amanya
1: bamtaka Uda Silvia
0: Kawuda
1: Silvia
0: emyaka
1: kati naweziza 23
0: owezeze emyaka 30
1: najja ndi wa 29.
0: Okay. Kawuda soko nziseke mabega ozaalibwawa?
1: Nzaalibwa Busoga.
0: Busoga kaalo chawo
1: Butaswa.
0: Busoga
1: Butaswa.
0: Tata
1: Steven Kadedes.
0: Tata
1: Steven Kadedes.
0: Ate mama
1: inaye mama bamuita nabiri Rose.
0: Otyo tata jali
1: tata yafa. Ne mama yafa. Mama samula bako nali batuzala babiri. Kati nafa natuleka nga tuli bato. Ate ne mwanyanze naye samula bako bandaga ntana
0: naye era na mana afa.
1: Nasigalawo bwomu.
0: Nusigala bwomu
1: kyova bamta Kawuda.
0: Kawuda kitegeeza
1: Kawuda mulongo. Busoga Kawuda babiri aba mulongo ne waswa netenwa bebano kato. Ne nakato
0: kati oli mukulu wo yali ani
1: mukulu wa
0: oba muganda we yali mulongo
1: yali twazalibwa babiri. Yewaswa
0: yo yewasa kati gwe nobera Kawuda
1: kati yafwa muto
0: kati bwenzalibwa nganze babiri ngate omulala mulenzi
1: bamuita tenwa.
0: Kale kati ntegedde bulonje. Kati bafudde bonna okuze ne tata
1: nakula ne jaja
0: azalani
1: nakula ne jaja wa tata wange.
0: Otyo
1: jaja wa tata
0: ni tata naye yamala nafa
1: tata yafwa
0: tata afa chige wa mulaba koko
1: tata na mulaba ko yafanga nne myaka 10 13.
0: Tata afa chi
1: tata yafwa byataka.
0: Kicho yite byataka
1: ya tata. Yomwana omukulu wa omushika kujajo ya amuzali
0: abana kokagalo kaba banayi mpola mpola tuliraga mu kamera otyo
1: tata yomwana omukulu ati wabera omwana omukulu ye jaja ya muzala obwomu. Kati wa muzala obwomu ye namuleka ate ne jaja oyo jaja wa tata wange ye yamukuza kati namuleta mu kikecho nga mwana akozeshi akuze kati bali be bazala wa banji. Nebatandika omuwala ntano ogwetaka bamuloga amaaso gafudde matata nagamba sijenda kusobola kantu nda awantu wano ngende ngula akalala kati yatunda natundawo lwenyinyiro yatunda tebamulinda kuvwawo nebamuleetera abatamu nebamusandaga esente nzenna nganze omwana we saazira banako
0: esente abamugulako ettaka
1: abagula ettaka sibe baleta abatemu bali muganda we yaleta abatemu
0: nebamusandaga nebamusandaga. Okay. Kakati tata naye ne mumuziika olono sigala ni jaja
1: jaja naye jaja yafwa. Jaja yafwa
0: kati gwe no sigala nani
1: nze nengenda nenkola nagenda nenkole emu ngovwa omugende wanyange bugembe kati nagenda okola ebugembe
0: okola bwa usigalo
1: gwali mwaka 2010
0: otyo
1: nkola bwa usigalo ngomwezi bampa emitwalo 3 inasanga oyo omuvuka omusajja wange oyo gwe nafumbire
0: yafa kuzo omwami bali bamuitani
1: omwami bali bamuita Isabirie Julius.
0: Isabirie
1: Julius
0: omusanga wogenza okola
1: omusanga wengenza okola naye nga yali akola awo nga letera nte bigya bintu bya nte binebigada. Kati namusanga awo netusinkana nankwana nenzikiriza nengamba kamayengu anono omuvubuka yandibako n'abantu be ne nkola shi ne mfune chika kati na gwe na kwana na yimanyi bantu be ndi na ya ina bantu be na ina shimanya ruwa nyuma nyonga na ye ba mulonda blonze
0: ngomcha onwo kati omusajja kukwanya kututewa
1: kati angwanye tuze yo yo ja itanga mama we nabirumba kumuvule
0: nabirumba ku nabirumba wakawa liwono omuvule
1: kata musenta wali wenga wo muvule munene ati chova batu mawo kumuvule naeba aka nabirumba kumuvule nabirumba ye munene kati nanzije ne tubere yo ne tubere twagenda okulabanga na baganda bo mushalo ye yalondo yo musajja wange ngate ne bamuteeka ku nyamanyi na akola chine tuvwao ne tugende senyu
0: kati wetu kumwalo
1: kumwalo ne bamfunira yo mulimo gwa kufumba kati nganze no nda mukene kati omwezi nga ye bamuwa ntwalo 12 kati kuliko okola chi okulya na inumba tusula mu yawelele na yo okulya ali eche misana kuli kusomero eche gulo ne tugule emere kati ne
0: GTB
1: ne tubera mm. ne tubera ne no nda mukene Kwa na lona mkene. Na hii mpezo obisente buka ange nituwa lo makumi yago.
0: Ana.
1: Asatu. Nga ntunda kone buna mungodi kusomero. Onanga ine nituwa la asatu. Kati ne nari ndia opelo guwa mkule dioneja. Yari ya busogeyo. Ebele ako mchala na kapansho. Eja sumati loni, tugava loni, tukola buwe tuti. Tugava loni na yeto za yoloni tukuwe miezi jo woboli mulimi nolima notudiza sente za fefe
0: nugenda wewola
1: ne tuwewolwa
0: mwewola mneka
1: tugamba tuwewolwa tutia bazi tuwalilanga kusimu ne bagamba olina ID nga nze ina ID na yenga bange taina ID ne nagamba soko otwaleyo otekeye mitwalo 10 mchana nga magendo otekeye mitwalo 10 kati womalo kutekeye mitwalo 10 esente zo zigenda kuja kakade kamu ngamba wa mamu nambye nga tutesisa twagala kupangisa kisenye kuli mamushere tufuna kapoloti wetukola shi
0: omulimira
1: wetubera tetulina kapoloti omusajja taina kapoloti
0: otya
1: taina wabera taina ya dekayumba ngamba tutupangise tugula kapoloti tufuna wetusinzira kati muno olwalya esente zagenda shu atiba wosindika yo 10 bagamba kakati bakuwa mlala leto wa insurance kati obera mu insurance kati nebikulemererwa insurance kuyamba ku okusasula
0: ntikale
1: ngamba banange na holante sente za ayogala kununula zili atena zino zigenda kati era noteeka yo kwe gamba baberanga abaine dagala kushi munsawo yo baba bakulaye ento obo kati nenteeka yenda nateeka yenda atena bangamba kakati oyino okugulawo ka account yo akaunti yo kati sente zigenda kujira kwa akaunti yo ashine si bunogwa kubiri wa mobile money yagamba na ye mama ya nga mpita madam kubwa kusomero nga bampita madam nga bamanyi nti ndi musomesa ah madam zine sente zokola zo sindika si baferabu ne ngamba nga sagala kumulaga nti njagala ngamba njagala nti bali kitufu bagenda ba kumpita zise ne ngamba si bafire sindika yose ne ngamba bangamye sindika ya 2 sente zijika na sindika 2 naye nga sigali na shimu cash
0: banange
1: nga nziga mobile money kuba yali ama inaziteka yo baziteka ya ngamba nti leta sente kati yo bya kugamba na atandika wa mobile money nande kya police ne banteka kumpingo netukubira baba abasumajoni ne batuliranga bakalakata mu computer kale kale ebintu bya tumukola ko biva mu computer bijja sente ze zijja a computer nezikala kata nezikala ko biva mu computer bijja sente ze zijja a computer nezikala kata nezikala ma twakubesimu ngate bakwate nengwenda mu nengenda kukomera kati omchara gonali nguza ko mukene wo mu buvwera nasasulira yo sente nemvwayo nintani ko okumwe
0: ebike ko bere
1: eneriyeshi echibida naye ofu namgambo sabula ofisa ake mtwala abiri ngoli
0: tuko okujja wano wajja wano ngoli nabuzibu ki
1: najja wano ngo omusajja amfudde ko mu chibida
0: omusajja afa ki mu chibida
1: omusajja yafa accident yafa nko 2 munya mwezi gwa December
0: akuleka n'olubuto
1: andeka n'olubuto lw'omwana ono
0: kati omwana yenkana ki
1: omwana wa mwaka gumu n'omwezi
0: otyo akuleka olubuto lw'imyezi emeka
1: lwali myezi 9

0: Otia?
1: Na miezi mwena kuba mgoho na mwajira nga miezi mwena. Na ya atena mara nenzala kwa kutanu ngena kumi na mnana.
0: Otia? Omwami afatia?
1: Omwami yali agenze gula kaunga. Bine bimoto kebije yu okolo ebi subulente. Bia batomira. Yali kupichipishi. Mwami nafwa. Atolwa.
0: Wa mauli lega kusanga wa.
1: Gwaka.
0: Mchibida.
1: Mchibida. Dino omwami wa akozeshi.
0: Afude.
1: Afude. Kwa alikuwa bantu babu.
0: Basatu.
1: Na ya
0: kuboda.
1: Kuboda omuye yafwa.
0: Owo yeka.
1: Iye
0: yafwa. Yali avuga.
1: Yali mwakati yao. Kato yanga yafwa balibu nebakosebu wamu nepichipichi nekolashi. Nekosebu.
0: Omwami mwamu zika wa.
1: Omwami. Na yali taina we ba muzika kati ne bagamba omwami omulambo tubutwala ne nkubira oli omukyale ya mukuza ne ngamba mama omusajja afude mutabanyigo ati Julius afude batabanyige ne bamugamba totulya kyaka no mulambo sigwa chika chafe ngamba neda oyo mwana kati muganda wa mwenze na mukuza tagenda kutwala ataka lyamwe awo ku muzika watono bamulete bakoleshi bamuzika naye ngo mulamba bamazo kutwala police kati ne babera anga kati sene tugenda zija omwo kazi yaliko na akasente ke bambe nga yesobola na gamba kangende zija yo mulamba ne bagutwala yo ne baguzika kati baguzika nze ne nkoma weno mu kibira
0: ulo muguzika wa
1: twaguzika na birumba kumuvulao.
0: Na birumba kiri mbusoga.
1: Kiri mbusoga.
0: Kati mchibira ato dakolachi.
1: Mchibira. Musaje wange yali alese miti wansi. Kati twali ni banabatu gabira koloni. Baba itaba manirenda. Kati nga manirendo ya ngatu wa koloni. Na ye nga musaje wange ya gendo kufanga. Mwade ye miti wale ejo. Na ye nge miti ejiri wansi. Jivuwa mwaka kadakamu. Nye mituwalu nga abidi. Jari munsa ukumi. Na hiyo uluwakola. Ngateka kwa mitiba kwa zive. Nga gambo. Musaja wa mbade mubanja. Nkusasi dena msasi. Yampe mituwale ejo. Nkusasi dena msasi. Mbade mubanja. Mbade te mubanja yade. Yunga manirenda. Juki la tewaba antisei. Nikusei ninga. Ntioba abelewa wechi. Abadewa mbakuweroni. Baku wabuwi. Katika sina na gama antirete vapula lwetu wako lila kusirivina. Nesi gali lao mkutongo uta.
0: Waja wano nukabira ba uliriza ba Radio Simba. Ngabano balese mchibira.
1: Ngabalese mchibira.
0: Bakuwa sente.
1: Bampa sente. Banyamba bampa sente.
0: Soka webaze.
1: Nebaza ba uliriza ba Radio Simba. Banaye nebaza mwanyamba na isi subira.
0: Bakuwa sente zengi.
1: Bampe sente kakadeka mama. Ne mtualo nkaga. Banaye. Nasanyuka.
0: Mwalito zikuata angana
1: na isi zikuata angako.
0: Mvula mubu
1: ange na isi zikuata angako.
0: Bo wazifu na wakorotia. Abana mchibira wabajayo.
1: Na vwa wano. Wali uo omusajja guwaholanga na iwa nukusimba. Yangu bangaka ifa nateka mwesimu. Yanga ama ni uva wano. Soko gende wakabu soge wa moyoko pangise nyumba. Opangise nyumba muda yo koleshi
0: oshimabana
1: bayi nzo kuhuliriza simbene bagamba kati afunya akasente bayi nzo kujira munsisira ngamba kitufu kyogambe kanterere buterezi paka ebisoga ati nengende ruka saganda wafwe banza kati sina wafwe
0: mambe
1: nagende ruka kuberuka yetwali yoko ne mwami wange ngera tutamabika jjo nateme ebikajjo nze nensiba olisi na kola chine
0: aha botukeruka
1: ntukeruka ne nonye numba enyumba ne njifuna ntwali 3 kitundu empangise mwaka mulamba kati wenavwao ne nkoma weno okuchima abana ne mbatwala jukira twai tulina na kafaliso baita tulina byebwiko ne ngula ka kafaliso ne ngula ko ebintu ebyo mu nyumba kwegamba abauliza basimba kama banyamba bamsonde
0: abana no bajja mu kibira
1: ne mbajja mu kibira ne mbatwala iyo mweruka
0: kama eba obulamu ne bucuka
1: ne mpone etenti entundu bali emisota mishola nani nzita buli wiki omusota
0: ezo
1: mu kibira ne bamponya okutenduka kubudde ya okusula o just obo
0: twakuwayo ne kungo yendo
1: bampe ngoye baby show blangiti na ebyo nabyaja
0: ate byaddamu ne bijja.
1: Byajja, byajjira mu nyumba.
0: Ate bijja bitya.
1: Ntirabe eno. Anti sina kunyonyola sente we nazikozesa.
0: Mara iyo.
1: Napangisa enyumba mitwa nankani omwezi mwaka mulamba.
0: Mwaka mulamba.
1: kati awo nagenda
0: okwite mu bwangu
1: ne mpangisako inechi mabana ne mpangisako wo kulima ne mpangisa o season yemu kati ne
0: ogenda olwo kulima chi
1: ngenda kulima anti emere nduma mboli ndisabana kati awo wenamala awo ne mukufiza byonna ne ngula ke emere awo ne ngamba kati ha kamfishi se mtwalu jange jali chinana nga jili awo ne ngamba kati jizino kankole nja wachiri nja kupaka sanga mfune emere yokulya kasite numba mpangise naye kano kankateka mushimuli eshebikajo omwaka kugenda okutuuka
0: ebikajo nayo babigula ekimuli nga bwe bagula ekimuli kyemwanyi
1: aha bakigula kati gwe nagulako yali mupangisa
0: kati ekimuli ogula wenkana ki okugula ekimuli mukama
1: ekimuli sinziro oba Afrika oba yiko oba yika
0: kati gwe wagula hafu yiko
1: nagula yi eka
0: emu bwete
1: emu
0: ekimuli bakikuguza mmeka
1: bakinguza emitwalo 75
0: tufudde Katonda watu otyo
1: kati we bakinguza emitwalo 75
0: kitegeeza ki okugula ekimuli ekyo nti bwe binakula biba bikajjo byo
1: gwe bitamala sente zo gwozi kwa ata oli abatunze jamwe mukute nagamba mpe ekimuli kyange ekyo sente otemeko olutemo olwo oluddako kati gwe nogula nobiruma nobirongosa nebikula notemako nokola ki notunda sente ne kati nagenda oba nti omwezi omwaka gugenda okugwako nga nfunye mu epoloti mwensinzira n'abaana bange kati munaye antiko nebigana nagenda
0: bigana tebitya
1: anti ulira nengendo kulongosa ebikaji ebyo nagenda mwenyinyi taka natuka nagamba tegwe
0: ogenzo bilongosa
1: nengamba nagulya ekimuli yagamba nga watadde sente zo bazibye ekimuli omusajja oyo kituufu yapangisa ettaka yapangisa emyaka mukaaga lwe luno olutemo lwe yatemye lwavuddeko era tabanja tetubanjaganya
0: bino ebigamba yakubba bubi
1: bino ebiriko biki byange nenda jana nengenda mwero si nagamba nebatugamba ha nagaba wabeerawo n'ababaddewo ngamba waliwo abantu babano netugenda nagamba kituufu yagula nempayo n'akatabo mwetwawandiika nebamunoonyako nga yeddukira dda awo nembiposa
0: nengambakukyalo yaddukako
1: yaddukako nengamba kama kati sino kyontetegekedde nengamba kangume kasito mpadde obulamu kangume naye nali ndi awo mpakasaa ngula mmere mpakasaa ngenda mu bikajo
0: olwo sente zaffe zonna zifudde
1: bannange zifudde kati n'ensiga za baby engoye zebampa abawuliza basimba
0: olwo maze okuzaala
1: nti nagenda okulongosa mu bikajo nga amaze okuzaala nga
0: mwana wazaala mwana ki
1: nazaala muwala bonna bawala
0: abaana bo basatu bonna bawala
1: kati nenkola ki nenkabamwa amaziga nakaba sente zange nakaba nemala nenguma nengamba mukama oba bwato bwategese sinna kyakola kangume mpakase nempakase mu bikajo ngula emmere nkola bwenti ngula emmere kati omwana wuyo nalwala kati weyalwala
0: omukulu
1: omuto
0: onokwadda
1: mukaaga unokwadda kati weyalwala asesema awo nemala enaku bbiri sikola sigenda kupakasa kati nemuwako obukerenda bwe nalimu pa naddo nensabako neneba nampaako obuki waliwo obuziizi okusesema nemuwako nebyagaana nemutwala mu ddwaliro egavumenti nebangamba omwana wo genda omugulira amakerenda geganibwaga naye nga sirina sente nengamba nkoze nta nengamba ebya Katonda kandi n'omwana n'asesema ekiro nemuwaka awo akokuzi okusesema nepanado nekotamu nemubiika nengamba munika beeranga wano kangendeku eno nfune ku kasente nkole ki ndeeta amakerenda kati nengamba ono omukulu nengamba jangu kuba nali nima mu bikajo binene nga sobola kulimamu na mwana nkwatirako omwana nengamba jangu nimeyimeyo luno olw'ekyeggulo ngende nsaba omugaga ate wanatuuka nga tewali lulimbi ajagamba omukazi ono atula butuzi takola nagamba ate nga ayagala sente nengamba jangu.

0: wakumi nemu chitunu nengola chi nengoma nentemba go nengendo wa mugaga
1: okutemba go noterekera nolekera wenkumbi
0: nendekere mkumbi kati nengendo wa mugaga omugaga samusanga yo nenkola nakola ntya nasanga yo mchana gamba
1: gawera likiriddo mwana tali bulungi
0: tali bulungi tali mukulya talina kyali kwagala kulya ali mukosesema kudukana nali njozize kiresu kyange nensholeza mazi merere nga nesabunte tulya nenshireko okwo kuna unankani kati nengamba bana munyambe mpeyo wadde omutwalo ngende omugaga ajako mawa omumunyonye nangamba nange sirina mukazi munange sirina nalinde awo omugaga akomawo ne munyonye ati yali mubi yankwate emitwalo ejo
1: ebiri
0: kati olwo ku lubimbi kweyika jenimira esigaddeyo omutwalo guko
1: gumu sente ziridde mabanja
0: kati nengenda ne nkutukomawo n'omwana wange obwo tuvweri waliwo kakagendo musawe mwewe tutuuka muki mukasenta ngula pana dume tukirira waliwo wange mukyalo ali ndi awo tutambula nga bagamba mna nga mpulira wali kwana n'omusajja nga akana kaga tata naye olidde mbuwaliyo yo enyumba eyidde naye mumubaddemu omwana nangamba bakati mwana kyoyo ayiridde mu nyumba kumbe wange ngenda okutuuka abantu baliwo mwana bamuguddewo alimu kale yena ayide yajje eno yona ni wano ku mutima
1: nokyatyate kuba bwali misana
0: nti bwali misana simanyi mulimu omuliro we bagukwakiza naye yajja bakwata ensanafu zaali tulimba aliwo ekisanafu nga nkwata evu nga mansira ng'ensanafu zikola ki zigenda kati waliwo n'akawala akala akaneiba kekaleeta omuliro n'ebisaani biri byebatemako ebikaji
1: ebyebikaji
0: nga bakoleeza waliwo byebatemako bino byetusibisa ebibeera waggulu ekikaji bwekiti ebikoola ebyo byebaleeta nga bakoleeza nga boosya ye kenini kali akaneiba ye kefulumiramu oba omuliro gwali gukutte nga gwakanga oli tamanyi oli yeebase oli afulumyemu agenze kwebaka ono yali yeebase oba omufaliso mufaliso gwajja eno yamagulu nga gwambuka ne gukwata akatimba omwana n'alajana ne olwijja ate yali alukoze bw'ati ng'alusindise naye nga tateseko kanyina abantu ne bajja ne balukuba bweba ne bajjamu omwana naye ng'eri ebintu byo bikoze eki biyidde
1: byajjadde ebyo
0: gwakubiri mwebalondedde
1: guno
0: omwaka mwebalondedde
1: kati omwana mwamuziikawa
0: anti kwayina mugwanika
1: katonda wange eri awa
0: nakabugu
1: bamuziika mulimbo
0: bamuziika mwirimbo kati awo nakabiri enaku abasoga olaba abasoga tebali nga banyankoli tasobola agamba nti oba omwana womunyonyodde obuzibu obuzinyaoziike
1: ku kibanja kyange
0: jankuziikireku omwana teri batandika kuddamu bwama nonowulira obwama
1: ngaobwama bugamba ki
0: nti amaze omunyonyolo atalina akuba bwetaatalina kati abaana abo agenda akola nengamba bamutwale sirina kyakola ekinkabya nti koni mwana wange kati muzi twasigalamu abaana abo basatu abantu basatu
1: nayen'abaana bo kati babiri kuba lwe badde n'abaana bo
0: aha twasigala mu nsi abantu abo basatu naye ekinkabya sirina wensi nange niwe nfira ati sirina we banteeka kakati niwefira kati omwana
1: omwana wo taliko malaalo tomanyi nti wano
0: sirina talina bamutwala mu ddimbo naye kati sirina wensinza
1: so tewagenda kubeerawo nga baziika nti
0: siri ngambye poliisi wetwala ate okugamba nti olabe bamuziika mu ddimbo talinako aba namutwalawo bamuteeka mu ddimbo kati
1: ekiwange
0: nali nkoze nga ndi kukiwaddiiru nja kuba nabonangula emmere ekoleki naye nga nfunye akapoloti tubeera wenagamba nti niwana aba afudde nja kumuteekaawo kati niwofumbirwa omusajja akugamba titwala abaana owaabwe kati niwafiira agamba ati awange tomuziikawo mutwale ewa taata we naye nga taliwo kati kyekyo ekinkaya naye
1: neebaokomyewo wano olunaku olwaleero nsonga ekuleese
0: ensonga endeese yakwebaza bawuliza ba Simba ba Radio Simba naawe antikoni wanyamba kuba mukama akwongereko mukama aba yakutegekera emyaka ataano kubeera ku musa akwongereko ataano obeereko kuba kyokola omulimu omunene gw'amaanyi Neba zaba uzaba simba mwanyambe na kujinalimu.

0: Mwebale kubanga mukyawuliriza Sseddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusaako amawulire ag'essaawa 8 mu bujjuvu. Kakati abakyala mu disitulikiti ewa Kisoba kukulumidde nnyo abantu abasusse okutyoboola eddembe lyabwe eribawe bassemateeka ne Katonda nga batuuka n'okulemesebwa okuganyulwa mu programu za gavumenti ez'okwekulaakulanya naddala enkola ey'okulaakulanya emiruka eyitibwa Parish Development Model nga bwe gutuuse ku butabanguko mu maka ne gujabagira era basabye ebitongole ebitakamanira eddembe ly'abakyala okuvaayo bibayambe. Saabwe Fred Mugabi yalina ebisingawo.
1: Mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire olutuuziddwa ku ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda aka disitulikiti y'e Wakiso, akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno Aida Tusiime ategeezezza nti mu kiseera kino basazeewo batandikirewo okuwandiisa n'okubangula abanaalondesa kiyambe okukwatagana obulungi n'ennaku eziteereddwawo. Ono era agasseeko nti bagenda kutandikirawo okuwandiisa abantu mu nkalala z'ebyalo oluvannyuma bazitimbe era balabe baani abasaanidde okwe nyigira mukulonda kuno.
2: Tutandise ne n'okusunsulamu abagenda okukola abakozi betugenda okukozesa mu kulondesa kuno kwaba LC1, ba sub-county supervisor, aba parish, village election officers, saa zino betuli mu kusunsulamu. Tugenda kumala tubatendeke, tubabangule, bategeere bulungi kye bagenda okukola, then tubasindike mu byalo, batandike okuwandiisa abagenda okulonda. Tugenda kuwandiisa bupya abagenda okulonda aba LC1. Register tugenda zireta ku byalo, wagenda kuwerawo register 2. Register emu ng'eyakuwandiisa abakyala abagenda okulonda obukiiko bw'abakyala. Register eyokubiri ng'abagenda okulonda obukiiko bwa LC1. Okuwandiika okwo kugenda kutandika nga 6.
1: Aida Tusiime asabye abakulira ebibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo okukubiriza abantu baabwe okwenyigira mu nteekateeka eno ate bategeke n'abantu baabwe abagenda okwesimbawo kubanga obudde balina butono ddala.
2: Nomination forms abakyala abagala okwesimbawo, basente abagala okwesimbawo tugenda kuzisanga ku miruka n'aba parish supervisor baffe. Bw'omala ogifuna ng'ojjuzaamu ebisaanizo byonna owandifiringamu bulungi, then okunominatinga abagenda okwesimbawo kujja kubeera ku magombolola. Nkubira omulanga ab'ebibiina ba stakeholders baffe bonna nti mukunga abantu bajje benyigiremu nga bulijjo bwe badde mukola. Mukunga abantu benyigiremu eno ya exercise kuba budde tewali yagenda nti tugenda kwongezaayo lwaba kuwadde ennaku ziba zeezo.
1: Disitulikiti y'e Wakiso erina ebyalo 72 nga bino byonna bigenda kulondebwamu bassentebe b'ebyalo nabo balonda ate bammemba ku lukiiko ssaako ate era okulonda obukiiko bw'abakyala. Saabwe Fred Mugabi, Radio Simba, Wakiso.
0: Webale nnyo munnaffe Saabwe Fred Mugabi. Ate ebimu ku bibalo ebyafulumiziddwa ab'ekitongole ky'Uganda Bureau of Statistics UBOS mu kubala abantu okwakaggwa biraga ng'abantu abaliko obulemu mu ggwanga bali obukadde 6, kuba kuliko abantu abawerera 78876 nga bannamaguye. Nga tufundikira omwezi gw'omukaaga mwe tukuliza olunaku lw'ensi yonna International Albinism Awareness Day, nga twongera okubangula abantu ku lunaku luno ku bikwata ku bannamagoye nga twetegereza ebibasoomooza bye bayitamu. Twagadde tulambulule ebizzenga biwanuuzibwa ku bantu ekikula kino nga tuyita mu alipoota munnamawulire wa Radio Simba Martin Michael Kigongo gy'akuŋŋaanyiza.
3: Ng'era agamba ngenda kukuwa buli kimu ky'oyagala, olwaki nti bwakuteeka wali mu saboni ogenda kubeera nga musambwa anti ng'omukolera ssente.
4: Albinism abaakazibwako eri abanamagoye mu Luganda newankubadde erinnya lino teribavugira bulungi mu matu, ebiseera ebisinga baagala okweyita abazungu ba kuno oba abantu abeeru.
3: N'abantu abamu kinnamagoye kinnamagoye, mbufere tufa tubula bubuzi.
4: Nga tufundikira omwezi guno mwe tujjuukirira olunaku lwabwe, twagadde enseemanye bino: gatako okulimbulula abantu bye bayita ebituufu so nga si bituufu, ng'abasinga obungi ku bo babeera beenoonyeza byabwe. Naalongo Diana Nakibuuka, omwana enzaalo y'e Bunnamweri mu disitulikiti y'Empigi, nga kati awangalira mu Kampala, ono mugwikiriza mu maka ge emboozi bw'ebadde tenagwa makerenda, andagiddewo nti simbe emusula ku mwoyo.
5: Nsooka n'empuliriza binsanga wano. Naye saawa 2 neti sinsobola kusubaga mpapo era bwe batagateekako batutola bubi nnyo. Mu bwongo bwabwe balowooza tetuli bantu. Kugambye nti omuntu alina endowooza nti tuli majinni, tuli misambwa, tuli mizimu.
4: Endowooza gy'owulidde okuyita bano magoya majinni oba emisambwa tesookedde kuggwa awuliriza oboya kuliranye ezimu kundoze ziri mu bantu ziri nti Namagoye tafa wabula abula bubuzi dala kituufu okwata mu ngalo za Namagoye ofune mixa oba dala obanga olina akawuka ka sirimu n'owegatta naye osobola okuwona gattako n'ebirala bingi Nakibuka agamba bwe yali ng'akula mu buto bwe bingi ebyajjanga bimukolwako eri abantu ab'enjawulo naye nga tamanyi ddala kiki ekiri emabega waabyo
3: nze mu buto bwange nalabanga nnyo abantu okunnettanira okunkwata mu ngalo buli ankwata mu ngalo akuwadde ekikumi kakati nga wemampa ssente ensanyuka mmanye enkya ku ssomero ngenda kulya paani
4: kino kyamuyitirirako ebiseera bituuka singa wa kimutaasa
3: naye bwe ngenagenda nsumukamu jajjange n'antuuza n'aŋŋamba mmwe munnaye abantu bakkala yammwe abantu babeeyambululiramu toddamu kukwata bantu mu ki mu ngalo era buli we nabalabanga nga nteekabwe nti emikono emabega ne we nnali ng'omuntu olw'okuba jajja akoze eki naye ng'olaba oli ayinza n'okujja n'akulwanyisa era sitirwazikwatemu andaba abantu bagamba oyo omwana we namukutteko mu ngalo nakoze ssente neera n'enkeera ayagala akusange ng'ogenda ku ssomero era kwate mu ngalo
4: ezimu ku ndowooza eziri mu bantu be bantu abagamba nti bw'otwala enviiri za Namagoye oba enjala ze osobola okuzikozesa n'oweefunira obugagga bino n'ebirala Nakibuka abiwakanya
3: kyova oba olaba n'enviiri nakula nga we bamalozi nsalako ewaka batusasanga jirita nga nze ebyange bazikweka nga simanyi lwaki naye bwe nagenda nkula ne mbuuza taata enviiri ezange lwaki muzaawula muzaabali eziddugavu naŋŋamba anti mmwe enviiri zammwe bazaagala abantu bazikozesaamu ebyawongo
4: enjogera endala yiino ddala Namagoye abula oba afa bufi
3: engeri gye baalinga batusosola n'abantu abamu kinnamagoye kinnamagoye nakula kintu kyalinga obwongo bwange nga kimmalako emirembe n'ekyo tugamba mbu tubula bubuzi mbufere tufa tubula bubuzi kati ekyo nakyo kyammalangako emirembe neŋŋamba oba ndibandi awo oba buli bakiro nembula oba buli bamisana oba ndibula ndagawa kagamba nabeeranga n'ebibuuzo bingi mu bwongo naye nga siina abinsinamu kati jajjange ne mubuuza kuba jajja twabeeranga kaawo ne mubuuza ne mugamba bamma jajjaffe tubula bubuzi naŋŋamba nedda omanyi lwaki bagamba bwe batedda abantu abalinga mwe baafanga tebaaganyanga bantu nnyo kumanya olw'ensonga nti bajja ne baziikulayo abantu nga mmwe ne babatoolako ebintu byammwe oba ebisigalira byammwe ne babikozesa bba abasawo abaganda
4: obadde okimanyi nti waliwo abantu abalina endowooza singa weegatta mu kikulu eky'akaboozi ak'ekikulu ne Namagoye bw'osobola okuwona akawuka ka siriimu ekintu ekitali kituufu
3: abasajja abamu balina endowooza nti bw'omuntu ono bwenna amwagala agenda kuwona obulwadde bwa HIV abantu bakiina nali nfunyeko era omuntu antuukirira nga ye alowooza nti abantu abali bwe bati nga ffe abantu abazungu ba Namagoye kale lwaki ekintu ekitegereka ene wekimpulikikira bubi naye engeri ennyangu omuntu gy'asobola okutegereramu naffe twagala nnyo tuyita abazungu olina ayagala ajja kwagale naye ng'ekigendererwa kye kwagala kusiiga bulwadde
4: ekisinga okuluma Nakibuka be bantu ab'enjawulo okulaba abantu ekikula kino ng'abatali bantu ne batuuka n'okubayita emizimu
3: bo mu bwongo bwabwe balowooza tetuli bantu balina ekintu ekifaananyi kye batulabiramu ogambye nti omuntu alina endowooza nti tuli majinni tuli misambwa tuli mizimu ekyo kyekitwagala okuggyawo ekifaananyi okubalaga nti tuli bantu ababalala ng'abalala enjawulo etwawula kale eno eriyo omuntu alowooza nti n'okutegeera tetukola ki
4: emboozi ya Nakibuka ekyali mpanvu tunaagiddira mu kitundu kyaffe ekyokubiri gattako n'abalala ku bbalaza ya ssabbiiti ejja wakati nga tulimbulula obulimba bwonna n'ebizinga biwanuuzibwa ku bantu abaakazibwako erya Namagoye Nakibuka mukyala mu Adventi era bwe tubadde twawukana abadde yeetegekera akaseera ak'okugenda okusabako okundagira ddala nti abantu ekikula kye tebalina njawulo n'abantu abalala bonna asazeewo okunkolobezaamu gye biggweredde nga nange mwoyo ankutteko.

0: bachi tegera era ba okusinzira ku kiwandiiko ekivudde mu ggwanga lya Iran boba gamba nti FIFA yali ebawadde obweyamu ngeba gamba nti tewali kintu kyonna kyebagenda kukkiriza ku bijaguzo ebyo kubanga biyingira mu kisaawe era nga tebagenda kukkiriza muntu yenna kuyingira mu kisaawe ng'ayina ebintu ebifaanana bwe bityo kubanga bajja kuba nga bataddemu ebyobufuzi kati ate FIFA neyeekyusa neega nti bakkirizibwa bajje nga bwe baagala bakozese ebintu byabwe nga bwe baagala Iran n'eggwanga lya Egypt kibayisiza bubi nnyo naye FIFA ye FIFA yo FIFA egamba bo tebigikwatako kuba si be bategesi beebyo ebikujjuko bo batunuya mupiira ogenda okusambibwa ku kisaawe FIFA bwegamba
1: abo kyebaagadde naye naddala nga kinvolovyenga Iran kubanga tukkirize tugane FIFA this time ya bendinze solo eri America mukyo bonna bonna America batakwatagana nabo ye balowooza nti ono simwagala agwasobola okubeera nga amunyigiririza awo ajja kuba amunyigiriza ye Iran ndowooza yesinza okubeera nga enyigirizibwa mu World Cup eno
0: si byangu naye nga gye gimu ku mipiira egigenda okubanga gizannyibwa gye tuyinza okuba nga tukutegeeza ku ssaawa zijja kuba mukaaga ku ssaawa mukaaga ogwa olunaku lwa olusaani ku ssaawa mukaaga tujja kuba nga tulaba ajja kuba kulwomukaaga ku ssaawa mukaaga tujja kuba nga tulaba Croatia ne Ghana then Panama ne Bungereza be bajja okuba nga bazanya omupiira ogwo then ku ssaawa 8 n'ekitundu ez'ekiro ku lunaku olw'omukaaga tujja kulaba Colombia nga battunka ne Portugal then DR Congo ne Uzbekistan then ku ssaawa 11 nga bukya buba bukedde
1: oyogera lwa sande
0: buba bukedde ndoza ku sande kale ku ssaawa 11 ekiro kyo ekiro kya Saturday ssaawa 11 Algeria Austria then Jordan Argentina then ku sande ku ssaawa 4 ez'ekiro tulabe South Africa ne Canada nga bwe twagambye omupiira gujja kuba gumu ogujja okuba nga guzanyiwa ku saidi eyo bwe tuyinza okuba nga tutunuulira mpolampola
1: ekyakiwanja kya byamizanyo balikwera ng'owuliriza tukyali banaffe aba Fortbet ku www.fortbet.ug bateekamu sente mu kyanja ky'ebyemizanyo osobola okwera ng'ofuna amalega ebyemizanyo naddala ga gebunaira nga bagaba gasobodde okwera nga gajja katulamu Patrick wali eri Semuto Kawomya balikwera ng'owuliriza so nga ne Rameka eri Edegeya naye we balikubeera ngaoliza omuwanguzi tusobodde okubeera nga tumufuna tugenda kubeera nga naye tujja mpolampola obenga osobola okubeera nga omumanya ow'emitwalo egyo ataano asobodde okubeera nga awangula sente ezo olunaku olwaleero
0: okusinziira ku aripoota mbadde nsoma amawulire ge India nga gayina ripoota namutayiika nga bagamba mbu okusinziira ku visa ezasalibwa abasaba okugenda okulaba omupiira mu ggwanga lya Canada abayindi baali 1225 be basaba visa ne bawaako 355 infacti kigambibwa nti India yensi ekwata ekyokuna mu basobola okuba nga basaba visa ezigenda e Canada okulaba World Cup abasinga okusaba ennyingi yali Ghana Colombia ne Pakistan abasinga ne babamma bwewasabanga ng'olina okuteekako of course ngenda kulaba World Cup kati ne bakola ki bw'ogamba nti ngenda kulaba World Cup ne baga ogenda kulaba World Cup ne batunuulira ovaawa mu Pakistan mbovawa India yaga toina jolaga ni mtoina jolaga kapo eno wadda abantu bajirabye naye visa ziba denziu
1: ovuchi chali chisubirwa yade omukulu yavayo ye na alimba limba abantu na bagama nti bijja kuba byangu
0: waluo mukuru wano mukuru Bastia wali
1: kochi
0: wali mugundi mu diaspora ye president wa diaspora mukuru Bastia mudde nasulo kubanga ngamba nti halwa kuba kadde katuleseka wadaga matuogere ku Uruguay ne Cape Verde singa zombi ziwangula halwa kuba kadde simanyo
1: watu tunula woko dachi kazi inzo banga zitumala tuo muwanguzi wantu batu mufuna deni nebali abe mukono
0: wanga badda abuza wakati wa scenario ya Uruguay
1: kiwanja cha bya mizanyo we balikubera ngo uliriza 10 alumu marking nyonyo final ya naimbira byange nenga jiko ya nemipira kusawa sawa chika 3 eja weekend ya katambula akasave nyenyenyo kaja kubera yote wera biro nyiga star 210 star 220 star 5 ash no nyiga ok VIP alukalala na katambula kaja kuba kalungi nyonyiga star 210 star 220 star 5 ash no nyiga ok mfumbo wa gamba
0: Uruguay jukira Uruguay ya jakuba samba Spain Uruguay bwa wangula Spain abagenda ku points zibera mukaga Cape Verde agenda kubanga samba Saudi Arabia Cape Verde bwa wangula abagenda ku points ziba 5 Spain yaba Spain yabagenza mu kifo kya 3 Cape Verde mu kyakubiri Uruguay nga yakulembedde ekibinja kati simanyi kyabuziza kubanga era Spain yabasigala qualifying lwakuba nti ayinza okuba qualifying mu kifo kya 3 kyekyenjawulo ekikyukako senga bonna senga Uruguay yawangula ne Cape Verde abawangudde kyekikyukako akusaidira abayiseewo mu kifo kibeera kya 3
1: lwakuba nti abantu balina okujjukira nti n'ekifo kyenyini abayitirawo mu kifo eky'okusatu nawo olwedde waliwo abategeerekeseeko dda nga bo kiwadiru bakoze eki bo bagenze dayade nga wakyali egizanyibwa kubanga waliwo abaafuna points zaabwe 4 nga ne goolo zenyini balina eziwera so nga ate waliwo abamu kati nga Senegal anoonya kula nga afunayo point esatu Simba
2: Hello.
1: Sebo oli ku radio Simba
2: Yes, Sebo.
1: Akasendo okafunye
2: Yes, Sebo.
1: Ziri meka
2: atano
1: n'omwami ani
2: Mwami Ngobi.
1: Ngobi uli ruddawa.
2: Ndi wano kawempe wano.
1: Kawempe saidi ki?
2: Wano kawempe nga kutano.
1: Ndoweza kampitira awo nga ngenda. Tusoke tulie kwezo.
2: Yes, Sebo. Yitira awo Sebo.
1: Kale Sebo yogayo gobadwa.
3: Mukono ne banafa basi bane footbed owe soko mbule World Cup akwisiza ata sofa
4: sio ulinya
3: soko mbule golo za timu chege ndo twale chikopo cha World Cup
4: zengamba France
3: ogamba France kale mbulira Senegal yatulimba akapira agenda kuba tunkadaira ka game ye semba yo je yeta ko kuwangula aguita ku
4: subira okola malili
3: agenda kola malili sio atulabye ko osika degwani
4: so zeus yao
3: sibuka mbutya
4: yendi sio
3: olimu wavo lalike dibo
4: akapira ngatengira
3: Kuwalika poli kutimu chini.
4: Portugal 7.
3: Poli kupotigo.
4: Yes, Basiara 7.
3: Kati potigo yokuwaliko. Yes, Katungane Colombia.
4: Alright.
3: Kukwela wa.
4: Portugal agenda kugo wa satu emu sebo.
3: Satu meka?
4: Satu emu.
3: Satu emu?
4: Yes sebo.
3: Kati watono mu Senegal ne Iraka.
4: Senegal. Senegal kujayo biri emu wa.
3: Biri emu.
4: Yes sebo.
3: Osikade kwani?
4: Ze Derrick wane mkono.
3: Derrick mkono. Sibu kambu utia.
5: Dibulu unji nyo.
3: Koli muka kakaka.
5: Ze muka kawa wano.
3: Muka kawa. Wakita timu chima World Cup.
5: Ze pagina Brazil.
3: Wale wa Brazil, Bambi. Na ima yaze na ye. Kali tumuweko.
5: Toto fakecho.
3: Tumureko. Portugal, ne Colombia.
5: Ako Malili.
3: Malili.
5: 0-0.
3: 0-0. Kali, tuveyo umufiri ka Senegal. Neba nafewa na Iraka. Senegal akueta aga.
5: Aja kukupa.
3: Aga na kukupa.
5: Aino mkupa.
3: Osikade kwa.
5: Nze mviru gidiyo.
3: Uwe vale nyo mviru.
6: Si ugechi mali. Nchyo saburo kukube sime zitali kokomo. Kumanda mobile, net data. Nga amari na kusatu. Nyiga stach kumianamu muenda star. Emu hash. Ojja kufuna nyongeza ya bisatu nedda chikezo bwerere okukuba amasimu ga Manda Manda Mobile koleza MTN erungamizwa Uganda Communications Commission
7: abantu babira bambuza rachi ninaka mwenyu mwenyu kumatama amazima gaga no nina mukwano gwangali nebifuna hey. Ntereka na baka sente buli mwezi nivansiri sevi savo kwe gamba na malayo
8: leka kemi tuwa lukumi na ukuda waguru kwa kaunti ya Pride wefuni ya Yesu wakumwere Chagi na ilimu kumatavi gafuru wale ro Oba kwa kunametari ya kusasulia Noti mnala noti noti Bisatu wa sato msatu Uendeche nda muenda Okuma nye visinga o Tendi kwa kutele kuru wale ro Umariyo de Pride Ama teka nomu kwa kulizo Biko belirwa
9: Pride Bank Your growth is our pride.
8: Pride Bank irunga mizu wa banki kuru ya Uganda Sente za wa customer Ziku miwe chitongoli chidi Post Protection Fund of Uganda Okutukila dea kumukade kumi
10: Ulichisera, obulamu bubera bukugamba anti Echilo cha lero chicho Oruno newefunira ka Gilbis Ochubulira echo Ili edobosi ye chintu echinene chitandika Ye Gilbis Kechima uru vanyuma lwaka message ya kabuza anti Tuchariko Chino, tichirinda mikolo mitongole Wabula chivera wo, mumbere zaabu lirunaku Ngo, kuteka Gilbis mungaloso Enowe mula soru bosi Oruwele keru wabu seko uomu Gilbis abadeo, okumalira dali miaka binji Mukakam Afunika, atenga aba muomu nyo, ngo tabute muka tonic Uruono newe misane likuano joku, bange visele virunji Kitu viteka teka, bie kola vyoka Gilbis, leke visele vyesanyu vitaandike Umuengo mungi guwabulabe iliogula mbo, tekutundi bweri aba batanaweza miaka kumi na munana Nyono uwe gendeleza
11: Eno ya Simba
12: News, uliwamu ama uliwegaba Kuna agesi kakusa weno

0: Kuchena msamba kisasatu radio Simba FM mwafe empologoma ayedembe uliriza JJ Darling Pape ndichula kafirios eo ensi ojirabo otia obu mionji omutano gwe guchamia wangu koko echensuti wetufunira kadeo naona tuwela tulamuza ama tuga mwenga tubajukize chintu chimunti genda kuzo mwezi kumi na lumu omwezi iyo gwo msambu atugenda kubera nga tusalako lunakulu genda kubera lwa nigina femwe mwefe buli muntu onigine tuwaba gambie tuva bituli vyerere bilaka vyerere ukufira dala kulugoyo kutukira dala kungato engato twagale tunonye ngato chi esobolo kubalansinga bantu ba Uganda nota yaula mwavu kumugaga nota yaula ina peya nyingi na atalina engato yo bajita nigi na basebo ne banyabo katugenda kubera nigi na de gwendo inza kulowoza ndi nigi nazo naziwaza siringi 13 kubanga na iyo ya 3 walwo nigi na jibatune mitwalo 8 katogenda ziraba na inga tuwaliwo awandu se gotofa kunigi na yo goba iyo wajikulula kwa kanangeri mwa chituli wansi ekirizidwa kuluna kuolwo sagala balu isayo oluna kutuba tusi kwa kodo tibo logistics olalo situgenda kuzanya kwa tu ina kade katuno dala na inga kade kano kakulu nyo olwo kubera ntino tino bateka teko oluna kolwa lero omwana mulenzi muko muko mwana we mukono atene mwana muwala njochayo omwana we busika bebali kumpeo erabuli omu ayungu degali ye buli omu tumuisa mwana maro kwe yanjule gali ye atao tuwekatuba kore zo sobro mbajukira kare tuangu ilawo muko muko
1: wanjisebo
0: aha okoleleza umangu nyo
1: anti muko muko okuve mukono gari weri wano zena yo nsose no mugaga wange wano bamwita omwami Vincent kosane chifu wange omwami wa muko tayona nabo webali wano zena bo
0: kakati nga tunagira abantu bakutegera nti oh mwana mulenzi yoyo muko muko nzo yandete kavumbo yo katogenda koleza kongo tuwa wanulayina kunyimba zo wachiri bili obasatu ngabuli mwalu kubako wanulayina kanga mwao
1: singa mvuganya hamwe chansula era vuyo kufuganya na ina neholo sero kati mfuga chakala kugali mwesu yes
0: aha no loading a magazine ndala
1: tinewo lalo nikole mbaga nga kubirabo kwembali dezide milioni zali satu wedu ezike netuli ako fileka
0: yes okubake yokusatu
1: nkubake yokusatu
0: hey.
1: Okay
0: magazine
1: .com world twajaniriza na yegenda kutusa mulembe gwa technology twagwaniriza na yegugenda kutusa enkumu mukwana bakadama ne mubasaba busha wakolo yes
0: kati yanjule gali yo anaiso kwenda ko ngatuna yanjula gali mwana muwalanjo chayo na yekasoke alingize ku bantu yingirawo
2: yes this is njo chayo kuvebusika mpisa wano ne gali yange chifu wange omukulu kana kambata ne designer wange nebaza
0: chechili ebusika
2: echili ebusika amanyi manji era nebaza buli omu ankwatiddeko nadala ku nsonga y'abantu okugenda e Kavumba naku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omusanvu kasita date yalangirirwa ebugu muneriddamu neryeyongera nga bwe lyali emabega kuba twasoka netu freezing amugao
0: temu freezing angembera ekikuto obudde kibuta
2: ekitufu abantu bali ba freezing nze naye mukama yamala natwanukula
0: kakati twagala abantu bakujukire nawe ogenda ku loading magazine satu nga buli emoji kasuka kola ina biri aha
2: zabe tiri kadenyo mfananye yayi yendulu ndeko chips namza gwe jumpita nabyongeri lili obukupa kati nali chusiza Queen Muomia, Jacko, Evo, so German in the Mekamu Kumanyagana.
0: Come out, loading a magazine and dollar.
2: Aha, Funeya said Dinda, so any and any moka and a chigomo being. Zangadia Funeya said Dinda, well, I get a macombe, so any old in Kwanga. Yeah, Funeya said Dinda, so any and any moka and a chigomo being.
0: What? Walio geza kwa sewani jigobako omuntu uwarumu sewani ina nyini yo katikenda kwa mumu magazini ya jingo beru
2: tege masu yo

chendamu msavaka sisi sato feme ferrede sime mpogu mede mkwani za kogu mkana angaluza lupo kwa simba machago na kuruwale ronze abu diabi mnaiganda toku tusake nsonga zino una kuruwale ro nga wazigendo kula ngazita ambla zima kumi abri mbiye zima kumana tu inga sawa mwendo kwa kaungeza kona kuruwale ro welcome aboard simba commentary team atoku tusako impaka is a world cup group ha Echibinja cha ya chesoko kwanga tetu kwa saga nyichocho na kuruwa lero Obama chago na kuruwa lero Aune vituso kwanga tetu tamre dala burunchi nyo Chibinja chino chizibu nyo Orwenso ngantumulimwe guanga Uruguay, Spain Guanga lia Cape Verde Abamu abachikiride kurukalu unurua Africa Then guanga lili Libagendo kuranga batu mkana lia lia Saudi Arabia Bali nga bali na chance vamu Na inga Cape Verde achai no chance itao Spain achai na chance vamu Na ye ato ingeli achai na chance itao Kwa sana kwa angaliwa na febali Aba Uruguay Aba geza kwa angaliwa kwa saga nye nsonga Gwe mkana auliza lwa gula Simba Gamba muno Bila kasimo mugama timi ya Spain yekenda kwa yangeza nye unakuruwa lero Saja kweze mwen chuka na unakuruwa yengenda bila nganziba gamba Basa mbinga ni Mikero Merino Abaso do kwa yanga bata ndiko mpira Na wako wapie ntere Abata nika game wano ngaba sambi Ferran Torres Atasode kwa yanga tandika mpira Ngena bila ngamba yitila mwao mpola Atemi tu vitandike bulu njinyo kwa yanga viku Womera mumbela ngabu eri Welcome aboard Simba commentary team Amachago unakuruwa lero nsabudi ya bimno Uganda Tuli ku TikTok tuli live tuli kuchenda mu msamva kasise za FM Ferrod simbe mpogo maidembe chenda mu bia kamuze mu mubende kasanda chege kwa 40.4 kagadi chiboga ne bitundo biranye usonga tera ojua tufuna bulunji nyo ku www.redesimba.ug awuna tembele so pange kutwa mde dala bulunji nyo mkwanu gwanga gizako kwerango governor nsonga zinabali bweru gwanga gamba cha beti nanda ula abale kwerango uli zalbo gwa simba bia then abala labanji nyaba gubelira Ensonga zino wali United States of America Gamu bili kumurundi gwe gumu Cape Verde ingabaza nyegwangalia Saudi Arabia Uruguay ingabaza nyegwangalia na Faba Spain Bebi mkwe vyo tasora kubina nguvusa maso Gwemgana angauliza lupo gula simba Atero unakuruwa lero kulabanti Evi ntubita mbila dala bulunji nyo Unakuruwa lero kare Atukina bila nga tukutu sako Omupira vtere vnenga nja kugamba kubina muna kasimu Omugame ntabudi ya bimnoigwa na ingi deo Kumukuto kwa TikTok Tuli live tapping a screen Gobele da page na teso lo kubina nga tunyu mirwa Enso nga nga bezino kubina nga zita ambula Iba gamba budi ya bimnoigwa na ingi deo Ateso lo kubina nga tu kwa saganya Enso nga eza World Cup Mumbela nga bwede tutambula neba nafe Aba betika Aba gamba ku www.betika.ug Bobango yaga kupira ngo siva mupira Osiva gore dako, osiva kone ridako Baina kupira banafa aba betika Bia mkwa paswa kupira ngo bakwa saga nye nsongezo Kuodize neno brunji Bera bera ngo nyumiru wa brunji nye wa udika apeno Ngo siva ne banafa aba betika Ida nga baku gamba bugambi inti no cash out Solo kupira nga biyona obikuwa saga nye sada brunji hao Atembe ane solo kupira nge itamble da brunji nyo next goal Songa atoso kusiva ne kuche twitter next goal una guayagalo kubira nga ufuno wiyambi kwa nafababetiko jaba kubira kuku noti bili noti noti munana msavu bili munana noti noti oba MTN li noti satu bili mkaga satu noti noti munana noti noti mumbela nga baino kubira nga itambla baina nangkule ya cash out jabela nga bafuna bulunji nyo tekino kasanga tiba mwela kubayu wa mwensimbi osoku pango funo mpila kuno live loud and clear tekino kasanga tiba kugamba batia jangu osoku kubira nga ufuni simu mumbela nga besoku pango itambla simu ezima layo simu ezakabi omuli inga iPhone, Samsung, Simga ZTE, Infinix, Vivo, Honor, iPhone, Common 50, Sparker 50, Pop 20, Smart 20, ne Hot 60, kwa sana Note Edge, nenda la zona, tuzili na original, songa tete nebiko sewa, kumasimu wago accessories, ukuli inga phone covers, ukuli inga cables, chargers, singo kwe na impangazi, ujazo funa kwa nafaba tekino kasanga, promotion niliko, sawa zinabajita chivanja mpola, atengo sobra da ukula angetembe roju kwa saka njada labu njinyo, wabena nenda ga muntu kuchivanja mpo lija bela ngo tufuna bulunji nyo tusanga bali ali kumtasa sitemo ikasanga tik mafuta ga touch energy kulina na afro club wa ikasanga tik nga katala kapia songa tese tutusanga wali kwa eskimo opposite abajita superstar primary school wajia tulaba basinga mnyumanyi wonga kukobu ngingi ya kukobu wajia tulaba ilange duka lia fedike chipande echa tekino wajia chila bacheru bulunji nyo inansa na tuliku maestro wawa wali emitija kalitons tutu nude mulimu kubo elie cheba ando elie chipande cheru chisoma tekino akasanga tojabira ngo kiraba maso ga maduka waliwo bendera za common 50 ojazira bidadala bulunji nyo watu kubira ko kunoti musanvu noti
satu mubiri anamu muenda. Ok, tukule koku noti musambu noti satu abiri munya chenda munana tanu muenda. Oba noti musambu nya emu noti satu chenda musambu tanu muenda. Ibana fabata kino kasangati abatu kusako amasima aga kabi. Yuga chik super yenko kujono kuberanga we kwa ata. Erigwe muna nge ina agaru kuberanga te orina pate orina embera nga baso kubange tambla ya kwa saganya chifui ekienko kebifo birungi nyate nga bigira mungusiba eyenja urobi fuba vyoka ibiyo watu vyoka kwa sane visambi vyoka enkoko yesibi yesibi na mungkora esingo kubeda obesa vikidwa mungusabi keri ngeje njini ya yadala atenga tebi fibibyo abiyo manyi ebisingo kubeda nga biyakabi mbera nga wino kubirange tambla iranga chono kubirango kola ojatu nonyako kunoti musambu ojatu nonyako maduka gayu gachikigo na nga waso kubanga bitambula ayo wunu mbero jaku kwa sagani za bulunji nyo kugambia ntibi wawati robyo kebisambi yokabu bobo ya gara tubi parking za mpaking enja ulunga te ya mulembe ebi fidebe ebi fibie bili bie njini njini ebi ala girwa buka ya galo kwa angoli ya kunkoke na kupira ya Yuga Chick Super na imbira biyange finals bana inakusomwe zinga 10 November tulia ukavumba recreation center wetu kendo kupira nga tutu sako impaka eza na imbira biyange finals mkoka koka site mune imbira biyange jukilanti echari chikutwe vude chabu tade kakati chite gezanti mbele genda kupira nga echa mkila darabu nji nyera na kuwa dembe jezo ita day of freedom tukena kupira nga tuamba dao bituli bituli biyerele bilaka bilaka biyerele songa te enkora ya wansi nga tutuge ya kwambala nigi ina bana mjemu tulabe tusoka wansi na mpira jaa makanzu na magomes timu ebera kaba sambi 10 nenga abakazi baina kubera batanu nga bamba de gomes abasiga dobe basajja mubera nga baina kulanga etambula songa te kumacha tusoka wo nze na mpala yusuf nasa nsava kaziwe muntu yena ya galo tukuba penalty mwemwe naba gendo kujanga mzera wa nebila biyango ino kujamu na haka senteko mkuba penalty na ujinywe sanga nkusasula mkukua atanga nkusasula amini ngonsasula sobe chino kuilanga chita ambula jangu mwune 15 tuwede tuwede kubaza 12 na jangu mkone 5 kugenda kulega mkulukoba mkuba penalty na nywa nkwe 5 zo mkuba nejinywe nenji kuata ngonsasula wetu sokera okumacha gaba tulinda ate emipiro kwanga jita andika tukia feba refari fetu manyenge jiri ndi jibitambula mu so nembila biange kukia kubeda dede wale na kusema zinga 10 mbechikendo kwanga jita ambula Faith Agro Input sima kutusa kasoli wadi kedu sambu sambu mu musamveri guwa mulimi kasoli ono amazo kwelanga kakasibwa abali miyaba singa ntie kasoli asinga songa tedi ke mpeke mumu chinya ngogobele denda gilo ye nima elie rike yomulembe esobolo kuwa sawa 35 mueka 40 eza chile chikumi songa tabale misoli ebili agumila kasana akula maangu nye langa ino busobo zobo kumela emirundi chikumi kuchikumi ojamu sanga kumaduka ka Faith Agro Inputs wali ili Kampala nemu guanga liona obatu kwelako kunoti msambu tanu imu chenda msatu chinana munya chinana mumuenda ebintu bitambule bulungi nyo kwa yagala kwira ngo funa kasente ngo inesimye yo mungalo yokoso kwira nga we gata kwana faba micrope ngo fuka agent wabwe atembere so kwanga kutambya bulungi nyo oina korotya jangu osobola kwira ngo tunonya ko ali leka mocha plot ejja kubera namba ejja kwira namba 3 mwemu wali kuflowe yoku satu kuchizimbe chibaita World Tower Building weka mucha oja berango utunonya kwa soku lango ja ofuke agent oja kube lango ja ofuke agent wabana febali bengu ambi yaba micropay yonai micropay yanga sijiraba yee oja kuja ofuke agent nga osasula bills zenja ulo yes nga osasula bills zenja ulo bills zumulimeza mazima sanyalaze NSSF URA